0: Before ka mahingong pag i-publish ng sa'yo magiging kastudya, napunta na, ikaw nag-publish ka sa imo. Ano man na, siguro, di ba?
1: Ang kulit, magka-pressure po sa governor para ito napunta.
0: I-publish niya, una ihata na. Kung sa'yo yung nahimo, pilihan ka sa'yo, pilihan na ka sa'yo. Ano? Okay? I'm more than willing to publish everything. Anyway, aprobado man sa pagsiyo na kong ginesnuhan. Di ba? And so, kami po dito sa city, take MJ. Kaya po, biya mo, layo lang kaya ka mo. Among program na rin sa dipinibili tayo, lang kaya. Waras ko binking. Okay? Ang among dalan, nga, 5 million layo na kaya na. Ano na lang, amtan nito.
1: Atan na 5 million?
0: Oo. Oh, layo na kaya na amtan.
1: O ba, dahil umuro na
2: nagilaha. Oo.
0: Ang tanawa lang po, nog, ang kanang 20 million, 30 million, asa na katasaan lang ina, di ba?
3: Mahal mo grabot yan.
0: Hindi ba? Ay compare na to ba? Pareha. Pareha man mahal graba. Mm. O, pareha man mahal siminto. Pero o, pareha amount, amo ang city implemented by DPWH. Pero iba naman siguro mo mas mabuo kasi DPWH. Kaya mo tantanan. Mm. Hindi na po na ikalalis. Everybody knows.
1: Ano mo sa nung yan mo po?
0: Na, pwede mo. Kaya okay. Mo pwede man sila ha.
1: Sige, next. Okay. Okay.
4: Mayor,
5: so, paano ni ang tubag po, no? Sumpay niya itong kagahapon, ipabati na to, ang tubag ni Mayor Samikov. Pero maglibog lang ito ba nga? Ngayon, may naman sila nga, way na himo. Unya, gitagsatagsag, itimayas man butang dito.
6: Okay.
5: Unya, ang kwandi ay, nangutan na rin, aha, ang budget.
6: Kaya ako, anak, mga higala, way na himo, wapo ko'y matype.
5: No, wak, kana lang.
6: Okay. Anak man na, wala kay na himo, wapo ko'y matype. Pareargo na sa kung nunday pangutana, huwag wag kay answer, wala kay masulat.
5: Huwag ka nahimo.
6: Ang pangutana, pwede man daghanang nasulat, subot so, pasabot, doon ay nahimo.
5: Sa mga po na, oy nga, naman ay nahimo.
6: Binisaya, oh, binisaya.
5: Magpulipuli rin na sila pangutana. Napoy ka itong nabasahan na ito nga.
6: Naday, naday.
5: Nakabasa mo tayo ito nga. Nga nung may unbagang way nahimo, huwag ang gym ni Mayor Samikov Coliseum gihingan na ni mo then ang imuha diha wa man gikaputan man og kamote
6: oy
5: gym nga naman kuno sa sulod sa padap
6: katong pulos bukog mo nakita. Okay, long term project man
5: go. Long term project
6: pa, long term project subot pasabot mga higala kini pong ilang sumbalik na to ha. Kini pong ilang gipangsaway mga higala nga mga proyekto sa syudad. Ang tubag po dana, long term project man po.
5: Pero kung pag maglangan-langan ang konsehol ditaw, humana na sa guni ang panglusod nga session hall. O diha di mo makita nga session hall sa sa guni ang panglusod sa pagadian, makasulod ang media di na kinahanglan mananghid para sa kapitulyo nga mananghid man ka, isa ka simana pa ka, mananghid.
6: Ugma, dahil nung session regular po na isang ngunin palalawigan.
5: Oh, muapil ka ugma, dapat one week ka before, ato mananghid na ka.
6: Ato miyaging hoybis, nanghid ka.
5: Oo. Oh.
6: Ayan, gawas anang na ah. Good, pananghid good, ayan. What na, malate nga board member.
5: Okay.
6: Pero ang LTO, wala may dakop dito sa pasulod sa pagadian.
5: Nag-ayo, kasabaan.
6: Ngayon, ipatawag. Alerging oras o panahon, mga higala, ang tunog masamantak na o sa mga istasyon. Ganyan yung higalas kahanginan.
5: Ganyan sa Elmer Pagets Maghanoy.
6: Subscribe sa robot ito. Salamat sa iyong pagpaminaw. O may adlaw ka na doon.
7: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
8: Radyo Magbangking. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, bagi niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando.
2: isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kupoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
2: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
2: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio. Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong gibati. Kamungawa na... Paragis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, na kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: Horas, alas 8:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Rádio Vagabundo.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bat

0: problema o mang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang alala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: 2 sa Maayong Pamilawas.
1: Zed Panyawan Coffee Mix ug Zed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC.lit. Balitang.
4: Kabagding o kabalkada ang maayong buntag ganinyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alas 9. Gipailalom sa Occupational Safety and Health con OSH Orientation ang 326 ka mga benepisyaryo sa TUPAD programa. Ikan sa 21 ka barangay sa Dipolog City sa wala pa sila gideploy at doon sa nagkalainlaing pampublikong eskwilahan. Ang matag benepisyaryo makadawat o 464 pesos nga suhulan matag adlaw sulod sa 20 ka adlaw o 9,280 matag usa ubos sa temporaryong paginabuhian nga programa sa DOLE sa pagigtambayayong sa provincial government sa Zamboanga del Norte o sa peso. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balitang.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Set Health Testimonies. Health
2: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
3: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung gobyerno kay itulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ko so good. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Adni ana ang gamhanad ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Bad Bad Ting.

0: Rádio Vagabim.
1: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan.

0: Support ang isgutan, available ang furniture sa bed linens. Nagtanyag sa delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ugang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit-daklit, balitang-balitang.
3: Kabag ni Kabalkada, anyana ang BBC, daklit balita alas 10. Gipakusga na ni Risa Ontiveros ang iyang panawagan sa Department of Health na dalion pagsulbad ang kakulangon sa supply sa mga tambal batok sa human immunodeficiency virus infection sa nasud. Kinihuman sa mga report nga dunay mga HIV treatment hub nga napugos o pagbahin-bahin sa ilang mga supply sa antiretroviral drugs tungod sa kakulangon o kalangan nga delivery sa tambal. Gidugang paniini nga ang palawas o kinabuhi sa mga people living with HIV ang nakataya. Hinungan kinahanglan gilayong mulihok ang gobyerno aron malikayan ang kalangan sa ilang pagtambal. Ipaklaro usab sa senadora nga importante ang inadaw adlaw nga walay hunong nga pag-inom sa ARV drugs aron magpabiling himsog ang makatawhan na adunay HIV. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence of FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-angko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produkto herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mangasuliran. 0938002888. Tawag na!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: og daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na!
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Rádio Bagbagim.
1: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
6: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30. Radyo
2: Bagting. Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
3: Yes! Hudya ka sa kahanginan na kauban na usab. Si Lady Antonia. Ah, shout out di kaninyong tanan sa tumasuk hindi paminaw nagantabay sa itong programa ang Hudya ka sa kahanginan. O banin na po ko ninyo? Karong takna ang mga kaudyaka para sa programang Hudyakas Kanginan. Pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time kay padayon na mga hudyapong taning programahap. Di man pwede mga kaudyaka nga dili kung magpalingaw ani akong programang Hudyakas Kanginan. Muna, mga ilang yung kukpasailo sa inyo ang mga kaudyaka nga bisan sa mga inaning nga sitwasyon. O matingala mo mga kaudyaka nga si Lady Antonia in town, magsige ra gihapon og pasiyaw dias inyo kay mo magud niya akong programa mo man giingon nga kanang sa gitawag ana dili man life mas go on pa isa na ka term show mas go on di ay show. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa joke time mo pa udya ka sa to numero 0-0-9-9-7-7-6-5-9-9-2-3. Muna itong numero mga kaudyaka, ha? O, sa katong mga gusto mo mukuan mga kaudyaka, gusto mo share sa ilahang mga pa-joke time o pa-udyaka. O, pwede kay ninyo ipadangat sa itong numero. O, 09-9-7-7-6-5-9-9-2-3. Sa itong mga chikiting, sa itong mga nanay, mga tatay. O, kumusta man mo diha mga kaudyaka? O, kumusta man yung pagsikay-sikay diya mga kaudyaka, manginaot ko nga okay ramo. O, sa katong mga ayha pa nakapaminaw sa itong programa, pag-amping mo diya kanunay mga kaudyaka. O, shoutout di ay sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ubay-ubay na gid mga kaudyaka. O, di na gid malalis mga kaudyaka. Nga daghan na gid kaayo ang nagpamatuod kung unsa pod ang ilahang kahinam. Sa pag-avail sa atuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Balikon ako, pwede niyo ipadangat ang atuang paudyaka. Sa atong numero, 09-9-7-7-6-5-9-9-2-3. Ay, sa hakay, sa limuang mantagamay mga kaudyaka, oy. O, baniko ninyo. Mabalik na po si Lady Antonia.

Kaudiakas kanging dan kaubans Lady Antonia. Mag-uban ta sa itong programa, mga Kaudiakas. Shout out, maing buntag, maing uto, maing hapon. Maig pang pagpaningkamot diyan mga Kaudiaka. Balik ko na ako mga Kaudiaka, mag-amping takanunay. Anyways, shoutouts mga nagamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na. Ubay-ubay na gid mga Kaudiaka nagamit sama sa Nature's Gift. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Unahon ko nag-mention mga Kaudiaka. Unahon ko nag-mention ang Nature's Gift Vision Pro Capsule kay delikado kay maglinog mga Kaudiaka. Unya di nimo maklaro ang imuhang asa ka padulong. Halap-halap na ka mga Kaudiaka. Abi ninyo di na nato i-joke mga Kaudiaka. Panahon sa emergensiya. Unya galap-halap ka. Delikado kay mga Kaudiaka. Uy, di ka ka panagang sa imong kaugalingon. Di ka pa kapanagang sa imong kaugalingon. How much more sa ubang

Mubati kag ice train o kakapoy sa imong mata. Ayaw hulata nga mo grabe ang problema sa imong mata, mga kaudyaka. Natay gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ka advanced eye health supplement nga espesyal nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog ninyo nga pananaw. Una siya ha nga ang inyong mga mamagpapa nga mga idaran na mga kaudyaka. Inyo nang atiman noon, palitak protection ni kanag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Di kay pasagdan na to mga ginikanan, nagkahanap-hanap na yung tawon o diskartis kinabuhi kay kaniya itong mga ginikanan, bisan mito ang mga minyo na ta, mutabang magyapon sa tua. Una-una, gyapon sa tua. Usahay mo, bago, gyapon.

na nag-antos bertigo. Antonia, guapa, mandi ay ka. Laina. Aka ni bitaw nga komento mga kodyaka, ambutlag malipay bakong mag-uol. Ano magyog na i-mandi ay? Nani, gyuday ka bati akong tingog di ay? Nganong mandi ay? Grabe naman ni oy. Bitaw, Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa inyong mga butika nga naas inyong mga duol nga mga lugar. Ha? Mag-jokes tayo sa tabi kaya para di kita ma-stress mantaaning mga kakaitabo dari sa Pilipinas. Oy. JR Cantila! I-shout out ni Mons Chirit. Ay, gibalik-balik, JR. Kay hurot na akong nag-comment, JR. Nagihurot man ni mo comment.

0: bebe! Apil ang mga pasayero, mga kaudyaka na nairita na sa driver. Ay, mga driver, mga kaudyaka, ang hadlo kay ba mo? Soko kay ba? Dabi pagkataon-taon na pag yung checkpoint.
1: Nakakaloka.
0: Mulang samot iyang kalagol. Hoy! Ay, sabi, kapuya. Sama mo mo, tayo kita ka na. Hoy! Kanang mga... Mga kuha na be, mga pangit diyan ang mga pasahero be, mamasigun nagdalagmalas na ako. Pang, panghawa mo be, pang naong mo be, na-checkpoint sa unahan be. Ay, pang naong mo ba, kay, hassle kayo, ay, damay mataan eh. Hoy, driver! Ikaw, bakit hindi nalang kasigay kaso ko? Mandamay, bagay kasama ah. Hoy, ang akong giingon, murag ka mo ginong danan, iba nga murag hassle kay niya ko ang pag-drive ka ron. Itong mga pangit, eh, be, pang naog mo, be. Pag naog mo, ka checkpoint sa unahan. May nangwatay pa sa ero, ay una-unaon.
2: Tingog ang usa ka pa sa ero. Tingon usa ka pa sa ero, mga kodyaka.
0: Hoy, kaysa may mag-drive sa amo, kumunaog ang pangit.
3: Ocha!
0: Sige ka kasuko di ha, imo ipanaog ang pangit. Unya kaysa may mo-drive na mo.
2: Dano, balsan lagi eh.
0: Ayaw, gidalang inyuhang kapangit inyong batasan sa inyong trabaho, mga kaudyaka kayo.
2: Delikadog madamay ang uban. Ibis nindot kayong mood sa uban, madao tungod nimo. Oh, ayaw, muna na giingon ako, mga kaudyaka. Ayaw, paghimo og mga butang nga ikaw mo hinungdan nga madaot ang adlaw sa ubang tawo. Ba? Naunaunan ba na ninyo o gusto lang yun mo magkuan, mga kaudyaka? Kana bitang mag... O gusto lang yun mo nga mag... kanang... Ano siya tawag, ana? Kanang... Night term, ana, mga kaudyaka? Kana bitang... Mangangin ba?
0: Bati kayong batasan karon, mangangin ko, be?
2: Degi na maayo, mga kaudyaka. Antonia! Unsa man nga mapharmasya mapalit ang Vision Pro Capsule? Oh, diri sa Buanga. Uy, dagan kay sa Buanga, mga kadyaka. Si Dave nito niya. Shout out mi dere. Ay, sa kanatoy mga... O, nakoy mga kuan sa Buanga, mga kadyaka. Aman nga sa Buanga. Sa Buanga si Bugay. Sa Buanga del Norte. Aman nga sa Buanga. Eh, kuan sa big unsa nga sa Buanga, big eh. Dagan makaig mga... Sa Buanga del Sur. Aman kadapit nga sa Buanga. Kay Perti, mangluaga sa Buanga. Kanina lang, kung nakakadyas mo labi sa Buanga del Sur, Unadas Chewy Pharmacy, Amigo Mulabi, Salog Pharmacy, Rodrigo Pharmacy, Herbes Pharmacy. Kung napo di ka sa Buanga del Sur, Dias Bulacan, Good Faith Pharmacy, Kimbreds, Vilayos Pharmacy, My Pharmacy, o Margos Pharmacy. Oh, mga, sa Buanga ni. Diapos Mahayag, VNC Pharmacy, Landsea Pharmacy, o James Pharmacy. Oh, maunang parmasya, mga kodiyakay.

Indot ka inis mga tao, mga kardyaka, nga adlaw-adlaw, oh, nang inabuhi o patas. Hey! Sa mga tao nga ang kusog mao'y iyang gihimo nga inspirasyon matag adlaw. Inana na siya mga kardyaka. Shout out idol karon pagikukita sa imong live. Sige, magpaminaw ni mo, there is Mipo, Mipok, si Ayan sa Boca del Norte. Sa akong idol, sa akong magulang, si Danny Lumawas, sa akong mamangas, Rosebeth Lumawas. Shout out idol, ingon ni Boss Dex, salamat ka ayo ha? Aya. Anyways, pag-amping mo kanunay mga kaudyaka, mubalik rapos Lady Antonia ha? O, para ni sinyo, para ganahan mo, kaya ito, usa ka tuig, maning hawak mo ang beat, daghan kiga request.

Ay, hawak mo ang beat. Grabe naman, hindi naman maundangan eh. Ah. Pamahaw, paniugto, panihapon, o paningkamot na mo diya mga kaudyaka, ha? Okay, likado kay mga kaudyaka, sige na lang itaong agad sa uban, oy. Ay, natin, kita huwag memo smart syrup, ha? Inyong mga chikiting, kumusta man nilang pagtuon, mga kaudyaka? Nakatuon ba silang tarong, mga kaudyaka? Nakafocus ba sila sa ilang pagtuon? O baka hantod karon mga kaudyaka, huwag yapon kay una-una nila summer pag

0: hapon. Manginaot ko mga kodyaka ang inyong anak. Suportaan ninyo pinaagis paggamit sa Memo Smart Syrup. Kung ang inyong anak dali ra makalimot, lisod makapokus sa klase. Bisan kay inyong suguon sa balay, galisod pa mo mga kodyaka, ipabalik-balik pa kay ing storya hantud ikaw na lang gay. Anak ko, asa gyud nitong kwan be? Unsa ma? Kwatong kwan nito ba? Unsa ganito ma? Ingon ko katong kwan ba? Unsa ba? Asabong ka nimo ako na lang be? Kalang manugo ta mga kodyaka ba, pero kita ragi apoy mo tuman. Huwag ita'y choice. Kung ang imong anak slow learner, di usay bitaw mga kodyaka, di ginato ma-blame na itong mga anak. Usay kita mo kuy, kita gaya po inong danana, labi na din yung tagaan o saktong hustong nutrisyon. Unang sabayan ninyo, ipakaon ninyo saktong nutrisyon, unya ipainom din sa Memo Smart Syrup. 200 pesos per botilya ni siya mga kaudyaka, swak sa inyong mga anak, aron di dali makalimot. Bitaw ka ng Memo Smart Syrup ha, para sa update nga bright ang future sa inyong mga anak. Pag Memo Smart Syrup na inyong mga anak, huwag ay mo kalimot sa Memo. Memo Smart Capsule para po ni sasaktog edad mga kaudyaka. Okay, kita nang inahanglan mapuntag busok nga panghuna-huna. Inahanglan gaya puntag bright nga panlantaw sa kinabuhi. Sakto atong decisions sa atong life. Kaysa usa ka maling decisions sa atong life, basin tibok kinabuhi na nimo nga pagsisihan.
1: Makaloka.
0: Muna siya nga, di lang busok atong bulsa, di lang busok atong tiyan. Busok po na itong una-huna gamit sa kitawag nga Memo Smart Capsule. 20 pesos per capsule. Then ang utana, kung asa mapalit, Dias Maramag. Nata Dias Maramag, Alaberes Pharmacy, Bian Pharmacy, San Andres Pharmacy, City Drug Incorporated, PMSC Pharmacy, o Vinya Pharmacy, Dias Maramag. Laos tag Don Carlos, para sa mga nangita o Nature's Gift Marketing Corporation product diha sa may Don Carlos, Bukidnon. Nadia sa USAFE Pharmacy, ma-avail ang atuang Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ingon man ang atuang Memo Smart Syrup o Nerveflex Capsule. Nadia sa may USAFE Pharmacy, St. Martin DS, Ryzen Pharmacy o Mid-A Pharmacy o RSX Pharmacy, just Don Carlos. Kaning Memo Smart Capsule, aduna kini ingredients sama sa gutokula mga kaudyaka. Musuportas blood circulation sa itong utok. Para di kay tadadali magsalimuang mga kaudyaka. Kunya usahay mga kaudyaka. Dali rata malimot. Kumugin yung hadlok yung mga kaudyaka. Kana laging malimot ta. Kay wala gigahom ang kalimot. Kapila ko na nag-iingon sa inyo. Abot lang anong naingon na sa mga idaran. Okay, wag yung gahong ganyan taon mga kaudyaka kung siya'y musiga diha. Antonia, di taangay masuko sa mga taong hilabtonon. Angay gani silang kaluyan, kay naa sila'y sakit nga lisod tambalan. Alaga!
1: Nakakalo.
0: Sakto lagi ka. Paano mo nasabi? Ay na naimind mga kaudyaka. O sabi to, kay nungdan mga kaudyaka nga stress ka. Kay after ka sa mga istorya sa ubang tao. Dala kay madunggan gamay nga istorya bahin sa imong kaugalingon. Mabothered na din ka. Stress na din ka. Wala nun ni function og tarong imong utok. Kay imbis dito sa mga posibilidad nga imong buhaton, armo asinso ka. Nakapokus nung kas negatibo. Ba? Antonia. Shout out day Antonia sa akong iring og iro. Ngamoy akong kauban karon. Mangutana lang ko ni mo, Tonya, unsay nindot ipangalan sa iring. Kana untang murag Korean name ang tono. Sako, ginugar ka mangutana lugar. Huyaw sa ni siya, wag ya, din tao na siya naunaunaan. Ito ang Memo Smart Capsule, ha? Atong gamiton, adunay kombinasyon sa natural herbal action, essential nutrients, clinically studied. Aron makatabang sa pagpalig-on sa memorya.
1: Nakakaloka.
0: Pagpaayos konsentrasyon, mas klaro ang paghuna-huna. Makahatag sa maayong performance, lawadlaw nga buluhaton. Para sa gustong alerto kaperming makahatag sa maayong performance, matag-adlaw. gamit mo sa gitawag nga Memo Smart Capsule. So may nindot ko na ipangalan sa iyang kuan yahang iring mga kaudyaka nga mura ko no o Korean. Ah, kuan kuya! Kapagay kag suggestion sa ako agunsay kuan kuya. Ah, iring

0: Gay purple corn coffee. Para ni sa mahiligon o kape. Oh, daghan kay nangutana ani nga kape mga kaudyaka. Oh, kato kunong kape mga kaudyaka nga bisag way pamahaw. Oh, more i-convert na siya sa pamahaw. Oh, kato kunong kape mga kaudyaka nga oh, kanang maka regular ang pagbawas. Oy, ninduta ani nga kape. Ha. Ah. Pwede kayo mamugamit o gitawag na Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, ha? Sa tumakig suunan di, ha? Ah, nga walay ganang mukaons buntag, ayaw kabalaka kaya Nature's Gay Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy og tasog antioxidants. Pwede ikapapulis, pamahaw, protektado ang lawas, bisan wala pa nakapamahaw. Ang Nature's Gay Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man ito ang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule.
1: Gini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahapon!

0: ano aron mapugngan ang pagsaka sa presyo sa umaabot. BBC Daklit Balita alas 12 kung si Bagting ni Shasha de Florence sa FEMA maayong udto.
1: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan Radio Magbating.

0: things for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: May mga labang ay ang alas 12 ang takna sa undo. May pagpabinas din na itong mga libido ni Nagkaroon sa toong mga always good tuning in sa toong programa dito sa 106.3 Bell FM. And of course, right now, karoon naging orasan. Ay kinakasaymol na ang toong programa ang kalandraka sa DXBZ Radio Bagting ito ang EM Band sa Baganyan Broadcasting Corporation. O diba? At alas 12, 7 na may pagpabinas gusto na ito kung mga naniunto din ang karoon. Kumusta na kapaniunto na ba ang tanay? And likewise, sa ito ang mga naminaw din ang karoon nga always nga nag-tuning in sa ito ang programa. Happy tuning in. Ano? Yes, ito ang official text line number 0998-997-8890. Alas ito ang mga nangutaan na kung paunsa ang magpakalanrakas, magpadala sila ang mga greetings, yung ilang mga shout-out. And laki na inyo ang mga requests, diba? Okay, alas 12:08 na. Okay, and of course, ito ang mga naminaw din na sa may Leno del Norte, Leno del Sur, din na sa may Misamis Occidental, and Misamis Oriental. At ang mga sukitig pa minausap, din na sa ito ang mga naminaw sa may Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o Zamboanga, Sibugay. Sa ito ang mga kinitibukan nga naminaw sa Zamboanga Peninsula. Yes, Inday Garutai, gihapon

0: target line, power scent, liniment oil. So, alang sa toa nga kasi yung Ryan, paunsa ang pag-jomen, paunsa ang pag-avail, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ganyan inyong contact number sa 09-380-02-8888. Muna ilang talk and text number, akong balikon 09-380-02-8888. Pwede na katuwa nga TM number 09-35-588-5488. Again, 09-35-588-5488. Alas sa to ang mga gusto mag-avail sa to nga product package, no? So, ihato diya sa inyo ang ato nga product package. Di na kinahanglan mo ato mo sa mga syudad o kaabalungsud aron magpalit sa to ang product package. Sa to ang mga tagsa-tagsa ka mga pharmacy o ka mga butika, di na na ang ato ang product package sa target line. So, kay personal nga ihato di na kanini ang ato ang product package through GNT Express. O, diba? Alas 12 ADS na dinin gapon sa toang pagbaraguban. Of course, kini ang kalendrakan. Okay, thank you, Don. Alright, so nainanawag. Okay, ato ang ating manon, ato ang tawag. Time sa saan na lang. Ato sa ating manon, ato ang tawag, ha? Ato sa isok-sok ng mga saluksokon diri. Pero na makabati, tas na ay manawag na ito. Gino, kung tama mga langit, saan na lang. Yes, ato ang mga naminaw din na karoin. Official text line number sa ito ang programa. Ang 09-998-997-8890. Yes, natin caller on the line. Hataga na itong pagtagad itong caller on the line. Hello? Yes?
1: Hello, mayong unto Inday Garutay.
0: Yes, maayong unto langging. How are you? Kumusta ang inyong kautuhon din? Ani unto na ka?
1: Wala pa Inday Garutay kay wala po kong tamahaw kay Pandisal. Wala po na kong gita ako.
0: Sanahal! Pandisal! Ginawa ko sa una lang. Kaya, kuan na po. Ang ako ang kanang-kanon kay kuan. Wala pa ko'y pamahaw. Na, mamahaw tabi eh.
1: Malaon tayo na igarotay.
0: Ha?
1: Malaon.
0: Hello, eh, ganaan ko. I like it. O sa una lang.
1: Mo-request mo lang nila igarotay.
0: O sa man imong i-request di alangging?
1: Katong kantang kuan, katong paro-paro G o kuan, katong Pamilawan.
0: Ah, paru-paru G o katong Pamilawan.
1: Oo. Di Megarotay.
0: Okay. Sige, go ahead. Sige, mga greetings di alangging.
1: Una-una kami mo Megarotay, may hotog. Mapakalanrakas lang ko sa akong mga suod ng higala nga sina John Mark Manisan. Mm-hmm. Kang Marie J. Biasa, kang Ace Chavez. O sa akong mga friends on air like Agaw M. J. Labietis Tabosaris, Yano Tabosaris. Raymond Tagalugon, Remark Tagalugon, Rapapaw Saris, o ako mga friends po on air like Lover Boy, Admira Ruiz, Jennifer Ruiz, Jamelin Humatig, MJ Carpio sa Tabato, Inting Carpio of Tiguma, Dato Kale, Lonely Girl Radicho, Mr. Candia, kang Aisa Maghanoy, kang Katarina Bidik, kang Maika Dalis, Gabriel Paculba, o kang Marlene Aquino, Jim Palalon, Marian Ramanuel, and to Ramil Aquinoso, Jennifer Bonsalao, Maydi Mayo, Jim Castada, o Janrey de la Serna, Jobert Olivos, Jisa Valencia, Jerome Pagalan, Marilyn Bularong, and Giselle Martel, o sa mga Tagalugon, Tagayon, family. Ang nagpakalalakas, di ka ni Arjun na mukhang katanong kabinin sa May Pagalian City. Salamat, Inagaruta, God bless.
0: Okay, God bless po tayo, Limulay. Thank you, guys, pagpaminaw. Alas sa 12:13 na. Binigyapos ito ang pagbanag-uban. Of course, kini ang kalandrakas. Kao ba si Inday Garuta? Ah, nag-tax na din siya kaganina mag-unto Inday Garuta. Pagkalandrakas na kusta na ako mga friends. Laras na na ninyong mga tanan. Kalandrakas si Arjun na magkatka. Thank you, kayo lang ging. Alright, alas sa 12:13 na. Inday, gusto mo yung mag-avail sa mga product package? Yung ukuli man ako. Ano sponsor naman na? Okay, so alam sa to mga mag-avail ha sa to ang product package sa target line. Uy, barato ro kayo. Very affordable ro kayo. Yan na kanindot ani kay once nga makapurchase mo sa ilang product package, lifetime na mo nga makadawat sa grasya o kalipa yun. Libre ra na inyong maangkod. Diba? So ang inyo lang buhaton, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganahan man kay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung hindi kakainom, murag luya na ka?
2: Murag luya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangita

Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba ka, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

neraka pau. Thank you guys, dan ada cukup banget binau di Nagiron. Ha, satu orang kabar drama kalian neraka. Kau masih indai garutai. Ini lang satu orang doha kabar dagu kabar radio station and DXCA 106.3 Bell FM. Okay, DXBZ Radio Bagding. Hangtod ug mapuhon, same time lang yapat na to ang oras, alas 11 sa buntag, daman ala unang tak na sa hapon with Inday Garutay. Time sa sa una lang, asa na mag-hostis yan eh. Alright, thank you guys. Then na ito ang mga naminaw, ha? And then na ito ang mga always yung nag-tuning in sa itong programa. And hang on tight sa sunod nga programa din nilang sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding. Alam sa 12:56 na. Bye! Babush! Mm.

0: Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Rádio Bagbagim. Bag,
1: dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit i

0: Ibati yun, wala git siya.
1: So karon gimintin na lang ni mo?
0: Gimintin na lang na kung akong pag-inom aning pragis karon. Mauna nga, mangita yung pragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Ining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang

0: isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanu

0: dayon katupo nasamad ko na kanto sa bato akong gibuk na wala ka hubag dahil dalay rapod na ayo ang iyang samad.
1: Mm-hmm. Kadong nasamad ka ma'am nga nabangga ka sa bato, mga pila dahito ni mo kaadlaw ginamit sa ato ang Wonder Herbal Oil?
0: Kanang hapon ko na kuan sa bato pagka og ma'am, wala na may sakit dayon ma'am, wala dyan siya kasakit.
1: Wala po ni hubag?
0: Wala ka hubag ma'am.
2: Una na ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Vita! Kalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mis, dagoban ba? Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Vita. O ni makatabang, uy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy, mana. O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
3: Ako dahil si Kwanser, Danilo Makabindar. Dansoy akong dagnasir, dito sa Poblasyon Lantapan.
4: Mm-hmm.
3: Kaning kabahin ni sa Kwanser sa Animal Vita.
4: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsa ka epektibo kanang Animal Vita diya sa imo nga mga alagang hayop?
3: Unang-una di ay may kapusunan nga nagamit aning Animal Vita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, subtad nagbuhi kong manok, baboy ug kanding.
4: Mm-hmm.
3: Nakita ginago sir nga murag maayo yung epekto kaya nga akong baboy, dali ra ni dako. Gani, sa tulo ka bulan, niabot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
4: 115 kilos. Dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang. Na, tapos, ang akong kanding, nakapalit ko dito sa proklosis sa kulasihan, gamay kaayo, sir. Murag, matumba gano'y nga halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
4: Hmm. Unya, gipagamitan ni mong Animal Vita.
3: So, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Galos ginaw, sir, mga kapinbulan. Halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad nagiging lawas.
4: Dali ra kayo kabusok?
3: Oo, dali ra. Dahil yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Dahil hantod nga nakaanak din siya makabok.
4: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ragyod?
3: Animal Vita ragyod, sir, kay itistingan na ginako bago unusagid siya ka-efektibo. Dako ang epekto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
2: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang testimony, paminawa, o testimonya, na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Lisi ka gula, sir. Taga Paradise.
4: Okay, so tell me kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
5: Akong ika testimony gyud sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagaguo lagi ko kayo kay gipa-admit ako ni doktor. Ya karon akong gipa-ultrasound, ingingon ang doktor nga naa da kuno bugol-bugol sa iyang matres. Wala mo na sa sir, kini upat na siya ka bulan nga kusog kayo yan dugo. Nakuyawan na kay ko sa akong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus. Iko ako ka na testing ano, daghan kayo mga tambal nga gireseta sa doktor. Gisugo ko sa akong asawa og papalit sa reseta sa doktor. So wa ko mutuman. Ala kong gipalit ang Wonder Banaba Plus. Ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwa ka estab ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian din, sir. Wagi ko ilain nga man. Maura gito iyang naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Pero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom.
4: Mm-hmm.
5: Sunod sa duwa kadlaw, iingon na akong asawa nga, may love, matayin undang mga akong dugo. Dugo, ha? Sa ipito siguro, nindot lagi ng Wonder Banaba Plus.
2: Ikaw na kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? I'm listening to your program, watching your live, Kuya Cardo de Soy. Salamat kaayo. Shout out ko nilang Rick Mirali, din Joyla Tumbiga, Ray Soliera, Lover Boy Kaikay Stabugon. Request ko song Baliling. Salamat pagbasa para Mami Sulad, Barangay Udlot, Bugo City, Cebu. Pagaray ko diya sa Mintal, Davao City, si Igay Ilihio, nagpagaray si Marilyn from Compost.

i-create nga products para nga dipinsahan kagikan ng Subao, Ubo ug Hilanat. Na yun, kanang Wonder C+. Gituyo ginagbuhat ng Wonder C+ para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Wonder C+ at adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C, kanang Wonder C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa may po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga di gud masubawan. Pero, dili kay ko maigo ba? Di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay o Wonder C+. Nindot mong gudo siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Wonder C+ nga drops, available na mapalit na siya. Napod ay Wonder C+ nga syrup, available na pod, mapalit na pod, no? Napod ay Wonder C+ nga capsule, available na pod, mapalit na pod. Kanang Wonder C+ nga capsule, munang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Wan magyod, kanang, magiday, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Munang ginanglan, mag-outsource, gada, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon adlaw-adlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas. Problema kay susiha ra ninyo yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Oh, kana inyong gipaniud to, eh, check to na ninyo. No, kanang inyuhang gikuan, kanang inyuhang gipanihapon og naabanay vitamin C, di ba? Wa. So unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, subawan dain ka, magsakit dain ka. So kinanglan mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil lang inyong anak, kanang bag-o na tao ba? Wonder C+ nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup, no? 13 anyos pataas, Wonder C+ nga capsule. Oh. Unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Pero kung nakay almuranas o di ba kakulon problem, kana pong ato ang

Oh, pero kung papay pagsugo na imong almoranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-wonder himuin yan. Napo kay kulon problem. Pwede po nang wonder himuin na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang, sana, dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati nimo dali ka ayo nga kanang muinit imong uba, kay taas kay ka og blood pressure. Baka kaon gani ka ganang gahuboy-huboy nga humba, wa na. Aksyon nagungot imong tangkugo ba? Oh, aksyon nag ka, di mo na ungot kanang aksyon na og ganang gahi. Ang imong tangkugo ba nya mura na kag una-una kan gini, blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Huander Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Huander Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Kaniya katong ato makaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman gyud sa halos daga mga tao, murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ra man kabuk tao di ka kape, gamay ra man kaina katong kulbaan. O katong magpalpitit, pareho man no kulbaan ug magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar. Sa una po, ako, kagi magigukan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamanay, ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay. Manang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon. Nindot kinakayo siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Una advantage niya. No? Kuya Cardo, kadadlaw ko naminaw sa imong programa Adok Kabana sa Barangay Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Red lang ko sa kumbana, Tutu Taganas o sa Emma Igsoon, Tanan o kang Mama Yanita Taganas, Nalin Taganas, Rowena Taganas. From Siokon, pag-read po ko Tanan Naminaw sa maanindot mong tulumanon. Tudling sa mga garay, salamat Kuya Kai. Shout out ko sa kumang igagaw Tanan diya sa Pagatpatan. Tapitan City, silang Patirna de la Serna, Concisa de la Serna, Teresita de la Serna, Florencio de la Serna, nagpagaray Adila, Anastasio, Sagalas, Dipolog City. Salamat. Garay ko diya sa Pagadian, mga Tura family, sila si Norma, si John Burst, di ay ni salamat sa pagbasa. Garay ko ni Lawi Martinez, sige paminaw sa imong programa, nagpagaray Kimberly Akyatan, taga-Siukon, Sambuanga del Norte. Ato ang hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Juan Karanga Ganiwan taga Puroknoy Bisitio Tawagon Kibudtungan Carmen North Kuta Bato paglaom og kinabuhi. Mao ni ang title sa balak atong hatagan og pagtagad. Atong paglakaw nining kalibutan. Dili malikayan ang mga kalistanan. Usahay lisod, usahay masakitan, aron makat-on og mahimong ligon. Ayaw kawadis paglaom sa kasing-kasing. Ang Ginoo kanunay nagabantay og nagaduminar. Bisan pa og ngit-ngit ang imong agianan, maabot ang adlaw nga mubalik ang kalibay. Ang matag luha nga imong gipagawas, adunay katuyuan nga nindot og putli. Pagsalig lang og ayaw hunong sa pagpaningkamot. Ang kadaugan, igagasa kanimo sa kadugayan. Hinumdumi nga dili ka nag-inusara. Naay mga tao nga anda magtabang kanimo. Ibarog ang imong damgo og pangandoy. Para sa kaugmaon nga hayag og matahong. Sa katapusan sa tanan nga pagsulay, ikaw magdanag pareha sa bituon. Ang kalipay og kalinaw maangkon gyud, ganti sa imong paghago og maayong buhat. Paglaom og kinabuhi ni Juan Karanga Ganiwan, Puroknoy Bisitio Tawagon, Kibudtungan, Carmen North Cotabato, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Okay, alang to kanin yung tanan. Ando na koy? Yakardo Villarón timuingon ang Diyos atong alagaran, binagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, radio, magbag.

0: Oras, alas dos. Radio.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: BBC Daklit Balitang
4: Kabagting o kabalkada, kumusta o mayong hapon kaninyong tanan ania na ang BBC Daklit Balita alas dos. Gibungkag sa hiniusang pwersa sa Filipino Army o Philippine National Police ang usa ka gituohang drug den og nadakpan ang drug suspect sa barangay Luok, Laminosa Island si Yasi Sulu kagahapon Hulyo 7 2025. Atol sa operasyon na kumbiska ang nagkalainlaing drug paraphernalia lagip ang mga sachet nga adunay gituohang shabu residue, digital weighing scale, aluminum foil o uban pang gamit sa illegal nga droga. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding Bayintin Webet, Shiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balitang
5: Radio Bagbagting.
6: To kickstart our draws, let us now welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live Lotto Draw. Welcome po sa PCSO. At makakasama din natin ngayong 2 PM ang mga representatives from Commission on Audit at PCSO. Good afternoon po. And syempre, hindi pwedeng mawala ang ating PCSO Draw Coordinator. Isang magandang hapon, sir. To guarantee fair chances of winning among our Lotto players, PCSO regularly conducts pre-draw procedures. Ang highlights ng activities kanina, silipin po natin.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
6: Pabuwi naman ang saya at panalo ay para sa mga digit game players. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na
6: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko i-inombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko, ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang utom, inom na po ko. 3 times, hindi, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
4: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
7: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
2: Radio, radio, radio. Bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa.
6: At ang karagatan ng awa
5: ay bumukso para sa sanlibutan.
6: O bukal ng buhay,
5: walang hanggang awa ng Diyos.
6: Yakapin mo ang sangkatauhan
5: at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat.
6: O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus
5: bilang bukal ng awa
6: para sa aming lahat.
5: Ako ay nananalig sa iyo,
6: banal na Diyos,
5: banal na puspos ng kapangyarihan,
6: banal na walang hanggan.
5: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
6: Banal na Diyos,
5: banal na puspos ng kapangyarihan,
6: banal na walang hanggan.
5: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
6: Banal na Diyos,
5: banal na puspos ng kapangyarihan,
6: banal na walang hanggan.
5: Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
6: Amen.
5: O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabli. Dahil pagpagabli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention, rehabilitation, rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. King, King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa-asa bukat, na isulay mo liba, mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma, kanang ika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balitang.
2: Kabag ni kabalka daw sa kamayng hapon, niya na ang BBC Daglit Balita alas 4.

0: Prioridad sa local government units sa Dumalinaw ang pagtawod og dugang CCTV cameras ug solar-powered street lights sa mga lugar nga daghan og tawo aron mapaligo ang seguridad ug kaluwasan sa publiko. Nasikad sa pundo nga gigahin sa LGU unang tutukan ang mga lugar sa poblasyon nga medyo awaaw aron malikayan ang mga insidente sama sa pagpanulis nga natala kaniadto. Ipaklaro sab nini nga mga proyekto makatabang sa mas paspas nga pagmonitor sa mga pampublikong lugar, pagpugong sa kriminalidad ug paghatag mas hayag nga kadalanan ilabi na sa kagabhion. BBC Daklit Balita, alas 4 ako sa Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
1: BBC Daklit Balita. Radio Bagting.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Radio Bagbag. Ting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Set Health Testimonies. Health
2: Testimonies. Ang edema o pampanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
3: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin sa gumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokas semana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
7: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to build
3: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: Radio Bagbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsan. Ang bukid turuot eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha huwag yun sa tanan, 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: And we are back, the Lotto Philippines! Kamusta na ang mga Lotto fans natin mula sa Luzon hanggang dyan po sa Visayas at Mindanao? Kaninang 2 PM draw, bumuhos na ang unang batch ng libo-libong papremyo at marami na ang nag-enjoy sa kanilang panalo. Pero hindi pa po nagtatapos dyan. At dahil alas 5 na, round 2 na tayo ng pag-ati ng good vibes ngayong Lucky Wednesday, July 8, 2026. Kaya naman kung ready ka na ulit manalo, aba, ready na rin kaming ipamigay ang mga nakahanda naming papremyo. Hawakan na ang 2D Lotto at 3D Lotto tickets mo at tumutok na sa IBC 13, DATV at sa ating mga live streaming channels sa Facebook at YouTube. Sabay-sabay nating alamin ang mga lucky winning numbers. Alright, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live Lotto Draw proceedings. Sasamahan din tayo ng mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Bukod sa ISO certified ang lottery draws, araw-araw rin po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure fair chances of winning among our lotto players. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto Barkada! It's now time to play and it's now time to win! Tara na! Let's play Lotto!

0: buwan naman ang papremyo ang hatid ng lucky 2 numbers. Very easy lang manalo dito. Kapag nag-match ang 2 numbers nyo in exact order sa mapipiling 2D Lotto winning combination, 4,000 pesos ang inyong panalo. Kung nag-rumble ito system play naman, 2,000 pesos ang mayuwing papremyo. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 21. And the second number is 12. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 21 and 12 in exact order. It's time to turn up the excitement with your next favorite game. Pero bago yan, narito po muna ang isa pang pampag-good vibes mula sa PCSO.
1: Nakapag-register ka na ba sa Lottomatic Rewards? Good news! Isang step na lang for Play Rewards. Mas maraming scans, mas maraming chance manalo ng scooter, smartphone, at voucher. Iscan na ang non-winning Lottomatic tickets mo. Pumunta sa Lottomatic Rewards portal, itap ang scan ticket banner, and for updates, visit our Facebook page. Kaya ano pang hinihintay mo? Join na sa Lottomatic!

0: This time, 3 numbers nyo naman ang pwedeng manalo ng 4,500 pesos kapag nag-match ang mga numero mo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-Rambolito system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Always remember, play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 1. For the second number, we have 9. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 1, 9, and 7 in exact order. Congratulations to our luck.
1: 106.3 Sid Celebrity Beauty Soap, Sid Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Layas!
3: Karon o ugma?
2: Karon!
3: Imo kong ihatod o dili?
2: Agay, patamparos ka o dili? Igo na hinuong ko nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang o dili?
3: Paamin na ko nay, kay mulayas ta ko.
2: Ika-98 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait.
4: Ay, agad kong ereng. Oh. Tama!
3: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
5: Uy!
3: Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola!
4: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas akong iring, Inday.
2: Usak kaliso sa kapayas?
4: Mama!
3: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso.
2: Papaya! Ako si Pia Papaya! Ang inyong manluluwas!
1: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: Guys, humanag yun ko. Ay!
2: Ha? Wala gina ilabot ana niya ha? Pero natumba lang gihapon siya. Meaning, danghag yun na siya.
3: Bira.
2: Asa na?
3: Ya, dali, dali. Diba nga di ka barog, dali.
1: Salamat.
2: Lalo.
3: Saba di mo tuhod?
4: Tilan doon. Ay, na-disbeauty ng tuhod. Di ba, girl?
2: Deserve. Deserve.

0: sigan, runner up is Ohahay, contestant number 4.
1: Ay, kinuho ko. Duha na lang minabiliin. Kaming duha na lang ni Emmy ang pilian.
2: Si Eliasa!
1: Di mag-assume, ha? Kay ako na yun umuda o garoon isip, ha? Summer body!
0: I-announce na to ang first runner-up kung si Kinsa. O automatic, ang may bilin, mauna ang Crowned Hot Summer Body 2025! 2026!
1: Oh, that's me! Padapli na lang daan.
0: And now! Our first runner-up is contestant!
1: Forward
0: number.
1: Na lang daan, Tia! Forward na lang daan! Kay imong number na ang tawgon!
0: Contestant number 7! Walk forward, please!
3: 7? Ang ako number ang itawa?
1: My yes, God! Yes. Nidaog ko!
3: No!
0: Contestant number 7, move forward, please!
3: No! Excuse me.
1: Yes, ma'am. Tanawa og balik. Kiba sinasayop kag basa sa number. 90 nga rin ang imong gitawag din 7!
0: Wa ko masayop, ma'am. It's your number. Number 7. Move na, ma'am.
2: Palag.

0: bos. Mau kau bila bos. Sekarang sekarang. Ikan yang tahu sa yang sas.
1: Bon. Waba maguba nga kung hinapay?
0: Ay wa bos. Pilit gihapon kayo.
1: Good. Doolon ko una ang sunod na kong pick.
2: Ang mutawad sa kong sash. My God! Ay, my God! Magkaduol na kinming duha.
1: Hi.
2: Hi.
1: Magtawad ko, ha? I will be careful. Arang di ka matusok.
2: Sige. Kaumot niya. Duol na kayo sin ako samtang natawad sa kong sash.
1: Well, there you go. Congratulations.

0: No, I know. Girl, mag-isin ako, pwede mong baba, sige, pahiyom, girl. Ganina pa gina, human katawari ni Sir Harrison Sass. Ay, mara na kagwa sa imong kaugalingon. To, kag, huwag ko makabantay. Ay, mantayon ko, Zay. Naman, himantayon ko, Zay. Mililigyong gugikan sa iyo sa stage, no?
1: Tili lang siya gwapo, Yads. Humot pa kita ayos siya. Nindot kayo siyang gaksuin.

0: Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinae. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
1: Ang pahinding sa doktor, matong hubag ang tinae. O sige ko, ano'y butod.
2: Dili sakit.
1: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag unto hapon, naulian dyan ko sir. Makatulog na ko. Salamat dyan ka. Ayo sa Sid Capsule kay nakatabang yung nagdakbo sa mong pamilya.
0: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
3: Mga kapanyawan, atong paminaw karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni tumar og said kugon na black capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
4: Kailangan po iningos ako nga pistingi daw said kugon kay muna ay maayos sa UTI. Abinog UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro ni akong gigiwan og tiwas sa pagpangi CR kasi musod dito sa bawol noon. Pagkuhit na ako og tanaw kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa ni murag bato. Mo tin nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi. Ralph Serrera na uyo ko sa Bay Garcia na Balbiliran.
3: Basta tatag Sid Marketing, tatag kining magaling.
5: Kasayuran, impormasyon, giya ug pagtabang. Sid alang sa kahimsog. Sid alang sa kahimsog. Hatod ka nato sa Sid Marketing.
6: Mga higala, isuon may adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atoang pagpanag-uban. Anayanapod kining atong 2 minutos nga tulumanon. Hatod kanin ka nato sa mga kababuton sa Sid Marketing. Ang tighimo sa atoang mga produktong herbal nga dunay mga pagtabang sa atoang mga kalawasan. Sayon ba kay higala, isuon ang pinaka-common nga balatian when it comes to kaning pagpakihilawas. Kaning ginatawag na itong chlamydia. Kaning chlamydia, mga higala, isuon sa kaning ka-common upon curable nga sexually transmitted infection. Kaning ginatawag na itong STI. Cost kini sa ginatawag na itong bacterium na chlamydia trachomatis. O sa kinit ka matang sa sexually transmitted disease, ilabi na kung ikaw makighilawas nga unprotected. O usab, kabalo ba kay galagison mga tabangan man ta at kini sa ginatawag nga antibiotic. Apan, posible nga mag-sobra kini o delikado alang sa mga mga kaisuna nato nga nag-engage o ginatawag nato ng pagpakighilawas. Aron malikayan o matabangan ang problema sa chlamydia, timani kanunay, nga doon na kita Sid Panyawan Plus Capsule nga doon ay gahom sa Mangustino sa Bluyang Dilaw. Kini siya mga higala isuon na doon ay gahom sa pagtabang alang sa pagpatay sa mga bakterya, pinaagi sa panyawan nga tanom. Ang natong panyawan mga higala isuon na pamatudan nga doon ay daghang mga benepisyo nga ikatanyag sa atong mga kalawasan. Nga bisan pag chlamydia, nga usap ka matawag na to nga sexually transmitted infection, matabangan. Basta doon ay Sid Marketing products, luwas ang kalawasan.
5: Napamatudang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginamit sa Sid Marketing. Basta tatak Sid Marketing. Tatakining magaling.
7: Para sa kaharuhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, Sid Liniment Oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit ug kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap ug kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa Sid Liniment Oil, tangtang ang agay. Sid Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sid Marketing.
8: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sid Liniment Oil. Sid Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa, dinhi na kita sa natural. Sid Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Niya ako! Humot pag sangko!
11: Oh, niya gwapo ka!
10: Oo!
11: Sa?
10: Gwapo!
11: Kisingan!
10: Akong mama!
11: Kamong mama ni mo may magatubang. Pinamin mo magatubang, aron gwapo ka!
10: Ay, kabali siya ba? Personal man tayo na imo. Ay, unsay pagtuon mo sa kong mama? Baka kon?
11: Dili! Pero ang inahan, kon magatubang na to, kita'y kinagwapuhan o kinagwapahan. diyan na napita ba? Baka kon sila.
10: So, baka kon ang akong mama.
11: Kuhin, magatubang mo.
10: Ha, baya, no. Bagay mo na, bagay ta.
11: Ay, di ko, ay, di ko. Kay murag, murag og, misuko log tomboy.
2: Hep, hep, hep, hep, hep. Shhh, usta na mo, ana, usta na mo, ana. Paingon na mo mag-unay away, ana. O, di na mahimo nga makaguba na sa tong kasuod, ha? Di na mahimo mag-away mo kay makaguba na sa tong kasuod. Ah, ni Ao, para mawa ng kainit sa inyong O.
11: Saman.
2: Imuning bahin, Yads. Kana, niya, imo sab ni Ador.
11: Ay, ay, salamat, salamat, girl. Huwag yung kumasiruhin nung gabi, o na.
10: Ay, dihan lang ng tao ni mo yung kung bahay daw ni kung dawat, ana. May gagawin tao noon sa.
2: Di mahimong kamera ang makakwarta nung gabi, o na. Kinahanglan nga magbahin ta. Kaya kung wapak ko ni mo pugsa, di masakong mo apel sa contest.
10: Ano, hindi ko noon sa ang tao.
2: Sure ka, dikit ka. Last na akong ingon ni mo, mamaulit na ta.
10: Ay, baby, bida muggos mga taon, eh. Okay, kumangayo ka?
2: Bawa ka din nga.
10: Muggos ka.
11: Padili-dili.
2: Sana tala-tala, manakayang tag-tricycle na. May kapliti naman ta. Manaog ta sa stage.

0: Boss, mo na siya, di ba? Kanang may gawas gikan sloyo sa stage. Mo na baruga?
1: Where?
0: Where? Kanao! Kanang nagtakilid kay galingi sa iyang gikatabi. Tawa!
1: Paabot ako din sa sakinan.
0: Orang nagkagusto yun, boss, yung nababayanan na. Ay, gihuat yun.

0: Pagdali na diha. Kinala, maapasan na to tong batig na ako nga si Tia. Maapasan na to siya.
1: Time pa sa. Maglisod kong daining tanan. Ako pa'y nagbitbit sa makeup kit. Ako pa'y nagbitbit sa imsinina at sapatos.
0: Sa may reklamo ka?
1: Ay, wala man. Padayag lang ni nga, naglisod ko ba?
0: Ay, lagi. Pagdali na.

0: Makapaulit agit ko sa amo ugma ini. Kining kwarta ang himuon akong rason aron makasud kog balik sa amo.
1: Girl, tanto magod, kinsa na paingon din yung daw to, girl?
0: Kinsa na nagpaingon din?
2: Ayay, dool ay, bida.
3: Hi, Sir Harry!
4: Hi. Hain ka tong babae nga inyong gikauban kanina?
3: Siya, sir?
4: No, no. Katong gwapa og nindot og lawas nga midaog ganina.
2: Iya lagi, mida sa doy. Mila yung kauban nga maglakaw ganina. Kinirman siya. Og siya tong midaog ganina.
0: May tuyo ka na ko, sir?
4: No. There must be a mistake here. Dili ikaw katong akong nakita sa stage ganina. Usa ka nindot kayo og lawas nga babae katong nagbarog sa stage ganina. Nga nagtaod og maskara gikan sa iyang mata, paingon sa iyang ilong. Nakasiguro ko nga dili ka to ika.
0: Si Angel ka to, sir, og nakabiya na siya.
4: What? Oh, nakabiya na? Pero nga naman. Din siya agi, ha? Nga nung huwag kong makabantay niya nga miagi din. Din?

si Goliath, aduna ko'y bagong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, iso, suabi, o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, naturalong epektibo, busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulliat na Korda. Spinner Alwin na Korda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: Celebrity Beauty Show.
1: So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes, sa imuhang pamanit.
2: Ano ang akong pag-umangkong at siya, ang phone ang gigamit.
1: Celebrity. Wow.
2: Namang sigur ka siya. Ikaw pag show, gara, oh, ito din siya. Ito din gigamit. Hindi siya sigur, sigur ka, mag-try po.
1: Wow, so nagamit po siya ron.
2: Mag-try po siya. Oo, oh, putik man siya, putik man siya daan, ma'am.
1: Okay.
2: Sana siya, tinood din siya. Maraming hamit din po, gamay-gamay siya. Kaya mag-u pa lang, marag.
0: Said Celebrity Beauty Show.
3: Oh, day! Gano ka?
4: Ang akong anak, gidingki. Tabagi ko, kulyat.
3: Day, doon kayo na akong isimbya sa kahinginan. Nga mo gamit kitang sedle na mitawil. Kay mauni tinuon, nga mo tabang na to. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sed Limit Oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na yun sa dinggi. Why lamok na makaduol ni mo kung magamit ka sa Sed Limit Oil? Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sed Limit Oil. Mamuway laing Limit Oil, matinoon nga mo tabang o mupangga na to.
5: Sukad ka ron kuyat, magamit ako sa Sed Limit Oil o ang akong tibuok pamilya kay dako kaayog gasto kung madinggi ka.
3: Sed Limit Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
6: Radio Magbating.
7: Oras, alas 5 y media.
6: Radio Magbating.
8: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha gid sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
6: Radio Magbating.

0: Rádio Magvarim.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo, no? Niya, makasaka ko, makalagsag. Ang bukid doon, eh. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: O kato ganing, ano nga mo rin na.
2: Abukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: to. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
3: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati na iyahay.
2: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat to ba? Uy, magrapag yun ko atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Bili pa ka na ni Mulay?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Bili mo idad?
3: Ah, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy mate. Nakahantog karon lang din dinako. Antog karon na ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bisita.
9: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Rádio Vagabim Pim.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagang pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasize imedia.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
7: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
11: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
11: Kuya Boy.
12: Yes,
6: mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudun at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga paladudunan. Tawag po tayo mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 yung ating naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating balado doon. 0969-226-9623 mga kaibigan. Huwag po kayo mga kaibigan sa ating po ng mga numero 0969-226-9623.

0969-226-9623, mga kaibigan. Adi mo naman numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating baladudunan. Itawag nyo na yan.

0: Tawag po sa ating mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Eto, may buwan naman ng caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Nag-concern, nagpabili lang ako ngayon ng kwan, rice cooker mix.
0: Apo, sino po sila? Pangal, sir, pangalan po ninyo, tatay, pangalan.
1: Dito kami, sir, saryo lang yun, sir.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Marlon Torrentino, sir.
0: Marlon, okay po. Nang Rosario La Union.
1: La Union.
0: Rosario La Union. Okay po. Ilang taon na po si tatay Marlon?
1: 60 po.
0: Ilan po?
1: 68.
0: 68. Tama po, 68 po tatay?
1: 60, sir.
0: Ah, 60. 60. 60.
1: Oh, sir. Okay.
0: Apo, 6-0. Okay po. Okay. Tatay, Tatay Marlon, may tanong po kayo sa akin. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Tanong ko lang, sir, kung nakakatulong sa na-stroke, sir, hindi kasi ako makalakan, nakasyadong makalakan.
0: Na-stroke po kayo?
1: Oh, sir.
0: Na-stroke po kayo, opo. Tatay, makakatulong.
1: 10 taon na, sir.
0: Ah, 10 taon na. Okay, so sa 10 taon na yon, tatay, ngayon nyo pa lang na nakikilala si Rice Coffee.
1: Naririnig ko sa akin sa Energy FM.
0: Ah, sa Energy FM. Naririnig nyo po sa radyo. Tapos,
1: Tumuhan ko, sir, yung Rice Coffee kasi maganda ang kwan. Makasakalin siya, makatulong sa akin, sir.
0: Opo. Kailan po kayo nagsimula na uminom ng ating rice coffee, tatay? Nagsimula na... Nagsimula na po ba kayong uminom ng ating rice coffee o magsisimula pa lang?
1: Malakatan din, malakatan. May bibili kasi, sir, sandali lang.
0: Ah, okay po. Okay po. Pero, tatay, ano po, kumbaga... Nagsimula na po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Kung pa lang, sir, baka mamaya pa lang kasi kapapabili ko lang.
0: Ah, okay po. Magsisimula pa lang.
1: Okay.
0: Ah, okay po. Sige po. Tatay, makakatulong po ito kasi yung pong tanong po ninyo sa akin, Tatay Marlon, na kung makakatulong po yung ating rice coffee sa inyo, malaki po, tatay, yung maitutulong po ng ating rice coffee sa inyo po namang kalagayan, sa inyo pong sitwasyon ngayon. Dahil nasasabi ko po ito dahil marami na po tayong mga testimonya, mga patotoo, ang narinig po natin na nagpatunay dito po sa ating programa, kagaya po ng inyo po namang sitwasyon, kagaya po ng inyong kondisyon, ang natulungan na po ng ating rice coffee. Kaya po, masasabi ko po doon po sa tanong po ninyo, opo, ano po, yung sagot po natin doon, opo, makakatulong po. Basta, dapat po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh, sir, salamat, sir.
0: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir.
0: Hindi pa kayo nakakita ng ating rice coffee? Sa paghahanap po, tatay, ng ating rice coffee, gusto ko pong gabayan kayo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee,
1: parang may dalawang, sabi nyo, parang may dalawang
0: hotdog. Ano,
1: yung hotdog sa
0: yes,
1: ng kwan.
0: Opo, sa,
1: tapos
0: sa,
1: may
0: sikat ng araw.
1: May araw na kwan.
0: Yes. Opo, yun po yung ano, yun po yung hanapin
1: sabi
0: po natin.
1: Ako nagpabili, sir, mayroon kaya sa ako, sir.
0: Aguo, La Union. Meron po sa Aguo, ito po tatay, wait lang po, titingnan po natin dito sa ating listahan. Nang sa gayon ay alam natin yung pupuntahan po natin kung saan tayo bibili po ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Aguo, La Union. Wait lang po ha. Aguo, La Union. Diyan po sa Aguo, tatay, Farmacia Joseph Angelo. Mayroon po dyan ang ating rice coffee, tatay.
1: May St. Joseph dito sa Rosario, sir.
0: Opo, dyan po sa Farmacia Joseph Angelo. Ano po yan? Aguo o La Union?
1: anong kwansar, anong butika?
0: Farmacia Joseph Angelo. Oh, yun po yung pangalan. Farmacia Joseph Angelo. Yan po yung pangalan po ng ano, ng butika dyan po sa Agoo na, na meron pong rice coffee.
1: Sir, 36 po ata pinagbilihan ko. Baka maghanap na maghanap.
0: Opo. Pharma, sabihin niyo po, Farmacia Joseph Angelo.
1: O, sige nga, 36 ko tanong. Opo. Pinagbilihan ko.
0: Ah, ngayon niyo po pinabili. Opo, sige. I-text niyo po, tatay. Farmacia Joseph Angelo. Okay po. Maraming salamat po, tatay. God bless po. Ayan po si Tatay Marlon ng Rosario La Union. Ngayon niya pa lang po inutusan yung kanya po namang anak na bilhan siya ng ating po namang rice coffee. Magsisimula na 10 taon, mga kaibigan, mula nang ma-stroke si Tatay Marlon at hindi na po naging normal yung kanya po namang araw-araw simula po noon. Kaya po naman sa rice coffee, mga kaibigan, ay tatangkain po ng ating rice coffee na ibalik po naman o kaya makalakad man lang si Tatay Marlon, na yun yung kanyang pangarap na makabalik yung kanya po naman paglalakad. At magsisimula na si Tatay Marlon ngayon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Yes.
0: Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, medyo ano po, medyo malabo po yung linya po ninyo.
2: Lalabas muna po.
0: Apo.
2: Hello, sir.
0: Apo, sino po muna ito? Sino po muna ito?
2: Ito po yung dating nakausap po kay Lakasig po yung number niyo sa akin.
0: Apo, tama. Norma
2: Mabunga po, Bauhay.
0: Ano po pangalan?
2: Kada Norma Mabunga po.
0: Norma
2: Mabunga, Mauhay.
0: Okay, taga saan po si nanay? Taga saan po si nanay?
2: Socorro Oriental po ako, Mindoro.
0: Socorro Oriental.
2: Oriental, Mindoro.
0: Ah, Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay?
2: Ako siya po ay 69 na, magkapag-70 sa December 16.
0: Wow! Okay. 69, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee si nanay?
2: Matagal na po ako nainom, sir.
0: Opo.
2: Maganda po, pero tanong ko po, sir, kung pwede din po ito. Dahil alam ko po ay parang mayroon po siya naramdaman ngayon. Lalaki daw po ang puso at saka nangihinal. Nakakaramdam daw po siya ng panghihina. Pwede po ba sa kanya yun?
0: Pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede pong simulan ano po, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil makakatulong po yun sa inyo. Yung pong tungkol sa puso na nararamdaman po ninyo, napakalaking bagay po ng pagiinom ng ating rice coffee at napakarami na po mga testimonya ng ating
2: survivor po ako kasi ng stroke.
0: Yes po, nanay. Marami na rin po tayo mga testimonya tungkol po sa stroke na tawag dito na nagpatunay po ng kagalingan po ng ating rice coffee. Kaya po kailangan po nating simulan na yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, nanay.
2: Eh, kaya po sila ko tumawag. Kayong anak ko po ay natmahal sa Bulacan nakatira.
0: Opo.
2: Ngayon po ay gusto ko lumuwasan na makita ko.
0: Mm-mm.
2: At pangalan ito pong anak siya yun. Ngayon po nagpatikas siya ay lumalaki na po yung puso.
0: Okay.
2: Kaya po ako tumawag kung pwede sa kanya yung inyong nun.
0: Kung pwede siyang uminom ng ating rice coffee. Opo, pwedeng-pwede po, nanay. Again, pwedeng-pwede po ang pag-inom po ng ating rice coffee. Basta po, nanay, tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po nito at malaki po yung maitutulong po nito sa ating po namang kalusugan.
2: Sir, sir, ako tanong ko lang po. Saan po ba siya nagsimula ang paglaki ng puso?
0: Paano nagsimula ang paglaki ng puso, nanay? Yan po, nanay, ay ano, depende po kasi sa congenital, ano po kasi yan, nanay, congenital problem. Kailangan po, yung doktor lang po kasi yung pwedeng makapagsabi niyan. Dapat po, na ano sa inyo, dapat po na explain po sa inyo yung ano po yung reasons kung bakit po nagkaroon po ng ganoon. Dapat po na pa-explain po ninyo sa doktor na sumuri po ng ganoon para ano po, para kahit papaano po nalaman po dapat ninyo kung ano po yung ano.
2: Sabi po lang doktor na si anak ko, nung nag-check-up siya ng kapuno yata, sabi magpa-CT scan daw po.
0: Magpa?
2: CT scan.
0: Magpa-CT scan. Hindi ko po alam.
2: Tama po ba yun?
0: Kasi kung sa puso po, ang alam ko po na ginagawa para po makita yung puso ay yung ano, yung tawag dito, nakalimutan ko. Kasi ano yan eh, kumbaga sa puso ibang ano yon, ibang ang CT scan, di ba ang CT scan sa ulo yon, ang alam ko. Di ko lang po alam.
2: No, alam ko din sa ulo, hindi po ba yung to the echo o
0: to the echo? Yan, to the echo po yung tama. Tama po yung sinasabi po ninyo, to the echo.
2: Dahil ako din po siya rin at Matino, ako din punta saan ako sa Bulacan, ako din makasyon doon. Aba ay, sabi ng doktor po, yung nag-check up sa akin. Ako daw ilalaki ng puso. Kaya tanong ko, maliit din po ba yun kung nag-tawa ko? Oo daw naman. Eh, pero, alam mo nga po, ginawa ko na saan to the echo.
0: Ang alam ko po talaga to the echo yung ginagawa.
2: Kaya po ako nagtataka, bakit ang CT scan? Alam ko sa ulo yung CT scan.
0: Yun din po yung alam ko. Kaya nga po, sabi ko nga po, mas maigi po sana na naitanong niyo po yan doon po sa doktor. Kasi ang doktor naman po, willing naman po yan na mag-explain. Siyempre, i-explain niya naman po yan sa mga pasyente niya, lalong-lalo na hindi naiintindihan. Kasi may mga medical term na hindi naiintindihan ng ating mga...
2: Opo. Kaya yung maglalaki ang puso na parang kaya ngayon, stress din.
0: Pwedeng ganun po, nanay. Pwedeng ganun po. Pero may ano po yan, may clinical explanation po yan. Kumbaga medical explanation yan, galing po sa doktor. Kaya mas maigi po sana kung yung doktor po na nakapag-check up po sa kanya, siya po yung ano, siya po yung mag-explain dun sa... anak po ninyo, kung ano po talaga, kung bakit po ganoon. Kasi mas maganda po na naiintindihan po ng pasyente kung ano po yung karamdaman niya para nakakaiwas din.
2: Kaya po, ako ay madalali na nakalisi ko sa nagmula o ganoon, bakit ngayon.
0: Opo. Tama po na dapat po, ano, tsaka dapat po, sa pagkain din po kasi alam natin kasing lahat na yung puso ang pinakamahalagang organ po baga ng ating ng ating katawan ng tao. Ito po kasi yung nagpapaikot ng dugo sa buong katawan po natin upang mabigyan ng tuloy yung puso natin. Ito po yung puso po yung nagpapaikot ng dugo sa buong katawan po natin upang mabigyan ng tuloy-tuloy na supply na oxygen ang bawat bahagi po ng ating katawan. So, lagi po nating tatandaan, nanay, na kung tumigil po ang pagtibok ng puso, tiyak na agad kamatayan po yan. Dahil dito, dahil po dito, marapat lamang na mapangalagaan po natin at mapanatiling malakas at masigla yung ating puso. Isa po sa mga mahusay na paraan sa pangangalaga po, ito na lang po siguro yung mabibigay ko po sa inyo na tip para mapangalagaan ang kalusugan ng ating puso. Unang-una, syempre, yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee dahil na nutrition po yung naibibigay ng ating rice coffee. Isa po sa mga bagay na kailangan po ng ating katawan, lalong-lalo na yung puso po natin. Tapos yung pagpapanatili po, pagpili at pag-control po sa mga pagkain kinakain po natin. Isipin po natin yon. Yung kabuuang dami po ng taba o yung fats sa mga kinakain po ay hindi dapat lumalagpas ang 30%.
2: Pwede sila kainin na lamang ipupunta sa kayo mga oats, ano?
0: Tama yon. Ang saturated fat po mula sa mga matatabang karne at mga malalangis sa pagkain ay hindi dapat lumalagpas sa 10% ng kabuuang kalori sa bawat araw. Opo. So, ang dami po ng cholesterol mula po sa mga kinakain dapat hindi lumalagpas ng 300 milligram daw po sabi ng mga sa pag-aaral sa bawat araw. So may mga ano po 'yan kaya dapat pong limitahan yung pagkonsumo ng pagkain sa araw-araw, yung alak, 'di ba? Ganun din. Para mapangalagaan po natin yung ating po namang puso. So kailangan po natin talaga. Opo.
2: Yung red wine, di ba? Bawal din.
0: Ano po yun?
2: Yung red wine, bawal din.
0: Alak po yung nakalagay. Sabi po sa pag-aaral, alak eh. Kapag yan pong red wine and alak din, alisin din natin yan. Ang sakit po kasi sa puso, gaya po ng maraming karamdaman sa ating katawan, produkto po ng iba't ibang bagay, gaya po ng... Opo.
2: Pero sir po, yan, kaya ko nga po pa-agree ko, lulawas po ako, ibili ko nung anak ko ng rice coffee.
0: Yes, dapat po may rice coffee.
2: Ano sir, lulang pinipinipin sa mga tangali hapon?
0: Opo, ganun po nanay, dapat yung pag-iinom po niya ng ating rice coffee para makatulong po sa kanya. Malaking bagay po na, ano, na... kumbaga, ano tayo, umiinom tayo ng ating rice coffee araw-araw dahil makakatulong po yun sa inyo. Okay po?
2: Kaya ako, sir, ayan po, 4 years na po akong survivor na malisok. Kaya ako po kasama ang dasal. Dasal ato yan ang hindi sa Panginoon na mahapon ng buhay. At ako ay gusto ko pang masubaybay ng mga anak kong wala pang asawa.
0: Opo.
2: Ngayon po, ako po may lang binili kaya pag ako nagdasal po, parang naibat pakiramdam ko. Sabi ko, unay Diyos talaga, mabait ang Diyos.
0: Yes. Opo, kailangan
2: kaya, po. Alam ko po siya ako. Alam ko po nga, paalam, mali po siya, ilang pasang korte. Pag hindi korte to,
0: opo. Ganun. Yes. Dapat po, ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom. Dapat, kasi sabi ko nga, makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin.
2: Masa na talaga natatak nyo sa rice coffee, may ano yung kulay gold?
0: Yes. Yung pong kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Tapos, yes, nakabili na po kayo. So, ganun lang po, nanay. Ganun lang po yung kailangan po nating hanapin sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Ay, very good po. Mas maigi po kasi nakakuha po kayo ng mas mura. Kasi, ano po kasi yan eh. Ang alam ko po ay, ang SRP po niyan ay 180 pesos per box. So nakakuha kayo ng mas mura, mas okay po 'yan.
2: May mas okay din man po ako dito sa butika.
0: Basta lang nanay tama. Basta tama lang yung produkto po ninyo.
2: Thank you sir, na marami po.
0: Okay po, maraming salamat din po nanay. Balitaan niyo po ako ha kapag kayo po ay nakapunta na doon sa anak po ninyo, nanay Norma.
2: Lulawas po talaga ako. Makita ko yan ako.
0: Yes. Opo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.

0: Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623 another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Violi po dito sa Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay po. Ilang taon na po si Nanay?
1: 79 po.
0: Wow, 79 years old. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Violi?
1: Hindi pa po kasi ano, nung marinig ko, napunta ako sa Orion at saka sa ano, yung isang drug dito na sinabi niyo.
0: Opo.
1: Wala naman po kayong delivery daw. Pabalik-balik po ako.
0: Sa Baguio po, Nanay. Diyan po sa Orion Drug Eds Pharmacy, Cordillera Generics. Diyan po yan sa Kayang. Cordillera Generics Pharmacy sa Lakandula. Janmark Drugstore, Curamed, Apo, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Wala po ba dyan, Nanay?
1: Sa Orion lang po at saka sa Angelina po ako nagpunta. Pupunta ulit ako bukas.
0: Okay, Nanay, ganito. Sige po, kung wala po dyan sa Orion, punta kayo ng ENDS Pharmacy. Pero, Nanay, sasabihin ko na po ito sa mga deliveries po natin para malagyan po ng malagyan po ng atin po namang rice coffee muli diyan sa Baguio City.
1: Opo.
0: Opo, Nanay. Para makainom na po kayo ng ating rice coffee. Matagal na kayong Nanay?
1: Po.
0: Matagal na kayong umiinom o magsisimula pa lang?
1: Magsisimula pa lang po kasi nung marinig ko yung ano, yung matanda na bedridden ang anak.
0: Apo.
1: Yun, na ano po ako at saka yung na-stroke na nagtatrabaho na ngayon na magaling na.
0: Apo.
1: Gusto ko rin pong susubukan.
0: Tama po, Nanay. Dapat po masimulan po ninyo. Huwag nyo lang po susubukan. Simulan po dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
1: Oo nga po.
0: Dapat po tuloy-tuloy, Nanay. Alam nyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Opo, yung sinabi po ninyo.
0: Oo, yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya ang spelling po nito, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa karton na yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. Buwang mera po yan at may sikat ng araw po sa taas. Yung po yung ating rice coffee, Nanay. Ano po? Yung po yung hahanapin po natin.
1: Opo. Opo.
0: Yes. At sana kung malapit lang ako dyan, sasamahan kita kasi gusto kong makarating muli ng Baguio.
1: Punta po kayo!
0: Napakagandang lugar po dyan. Anyway, Nanay. Tsaka, malamig po ba ngayon dyan sa inyo?
1: Medyo mainit pa po.
0: Medyo mainit pa. Pero ang init dyan sa inyo, kumbaga, lamig na namin yan dito sa baba.
1: Okay.
0: Okay po, Nanay. Nanay, balitaan niyo po ako, Nanay Violi, kapag nakabili kayo ng ating rice coffee dyan. Pero, sabi ko nga, sasabihin ko na po ito sa ating mga deliveries.
1: Ay, opo.
0: Okay po.
1: Pero sabi nila sa Orion, magde-deliver daw kayo sa katapusan ngayon yun. Kaya, balak pupunta ulit ako po.
0: Ah, okay. May, kumbaga, pupuntahan na sila ng ating deliveries. Tama po. Sige po, Nanay. Pero, i-follow up ko pa rin yung ating po namang, para sure tayo na talagang may naghahanap po talaga dyan sa Baguio.

0: sa
1: bagyo. Opo, nanay. Hayaan po ninyo. Basta balitaan niyo po ako pag meron na, nanay. Ano po?
0: Opo. Thank you. Po.
1: God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye po. Salamat.
1: Paalam na po ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Radyo Magbating.
3: Oras. Alas 7 in media.
2: Radyo Magbating.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala ang imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako jud ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paragis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ana
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, 1 bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus 2 lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag-panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adirico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adirico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adirico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
14: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
15: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radio.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: Rag Radio Magbating Ting.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
5: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Pila-Pila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhanin niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
2: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Pilipinas, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Walang tigil ang buhos ng swerte at panalo sa programa kung saan laging puno ng pag-asa ang mga Pinoy, ang PCSO Lottery Draw. Multi-million jackpot prizes at libo-libo ang digit pa premyo ang hatid namin ngayong Miyerkules ng gabi, July 8, 2026. Kahit sa amang sulok kayo ng bansa, basta nakabili po kayo ng lotto tickets, garantisado mag-e-enjoy kayo sa mga games ng PCSO. Kaya naman, tutok na sa panonood via IBC 13, DATV or sa ating live streaming channels on Facebook and on YouTube. At sa pamimigay ng mga papremyo, kasama ko ang aking co-host. Good evening, Tracy.
1: Good evening din sa iyo, Jasmine. At sa lahat ng lotto players na matyagang nag-antay sa all-out program natin ngayong gabi. FYI sa mga first-time players, 3 times daily po kong magpapremyo ang PCSO. That's every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. Kaya para hindi ma-miss ang chance to grab cash prizes, isama na sa to-do list ang pagbili ng lotto tickets. At ngayon nga pong alas 9 ng gabi, bukod sa digit prizes, may chance din kayong makamit ang pangarap na maging instant milyonaryo. Good luck sa lahat ng may tickets!
0: Joining us tonight in giving away prizes, let us all welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws tonight, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Aside from our judges certifying our draws, we also conduct pre-draw procedures para masiguro ang fair chances of winnings sa ating mga lotto games. Ang highlights ng activity kaninang umaga, narito po.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa 3 set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto Philippines, uumpisa na natin ang karambola ng mga numero.
1: Get ready to play and win. Tara na, let's play your favorite lotto games.

0: Megaloto players, kayo po ang unang maglalaro at may pagkakataong manalo. Wala pong pinala na makapag-uwi ng Mega Million pa premyo last Monday. And tonight's jackpot prize is 15 million pesos net of the Agent's Price Commission. Sir, please press that button and let's play Megaloto 645. Megaloto players, kayo ang unang may chance ang manalo. 45 draw balls numbered 1 to 45 ang nakikita nating hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintay nating piliin for tonight's official Mega Million combination. And the first number is 13. Ingatan po mga lotto tickets, huwag pong babasahin or paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 5. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. To win, your numbers can come in any order. The third number is 30. 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mga nakakuha ng 4 out of the 6 Megaloto winning numbers. The fourth number is 25. At kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.2 million pesos will be equally divided for you. Ang Megaloto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 22. Very easy lang po maglaro ng loto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating mga friendly loto tellers. And for the sixth and final number, we have 11. Lotto Philippines, muli po ang ating Mega Lotto 645 winning numbers ngayong gabi ay 13, 5, 30, 25, 22, and 11 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the Agent's Price Commission. Coming up next, Grand Million Jackpot naman ang ipamimigay after this reminder from PCSO.
1: Pwede po ba akong tumaya sa loto?
2: Iho, bata ka pa, di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa loto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Pilipinas, may makasungkit na kaya ng engranteng papremyo ngayong gabi? Aalamin na po natin yan at dahil walang jackpot winner last Monday, ang jackpot prize ngayong gabi ay 66,672,826 pesos and 45 centavos net of the Agent's Price Commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto players, i-flex na ang swerte ng mga numbers ninyo. This time, 55 draw balls numbered 1 to 55 ang nasa loob ng draw machine. Still machine lamang ang pipili ng 6 winning numbers. The first number is 20. Sa mga jackpot bearing games ng Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 32. Dito naman sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo kapag nagmatch ang 3 numbers ninyo sa winning combination. The third number is 48. 1.3 million pesos naman ang paghatian ng lahat ng makakakuha ng 4 winning numbers sa Grand Lotto. The fourth number is 52. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.4 million pesos ang paghahatian na papremyo. The fifth number is 46. One more lucky number to complete our Grand Million combination. Number nyo na kaya ang mapili. And the sixth and final number is 54. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 20, 32, 48, 52, 46, and 54 in any order for the jackpot prize of 66,672,826 pesos and 45 centavos, net of the agent's price commission. We are just halfway through dahil digit prizes are coming your way, mga kalaro.
4: You are so right, Jasmine. Pero bago tayo mamigay ng digit pa premyo, may good news kami sa mga Suking Lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O nais ninyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suking Lotto sub-agent na. Ang Suking Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suking Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar.
0: Bilang isang Suking Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto.
4: Mas maraming customers, mas maraming kita at mas maraming opportunities. So, what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki's Lotto sub-agent now.
0: Alright, Digit Game Players, ituloy na natin ang saya at excitement!
4: And this time, thousands of cash prizes naman ang hatid ng Digit Games. So get ready with your tickets and let's now play the 4D Lotto game. Pilipinas, simula na ng Digit Pa Premyo. Una nating aalamin ang swerte ng 4 numbers ninyo. Dito sa 4D Lotto, hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang pwedeng mapanalunan. Kailangan lang makuha ninyo in exact order ang winning combination. May system plays din dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm o Rumble. Good luck 4D Lotto players! At narito na ang ating 4D Lotto winning combination. The first number is 6. The second number is 0. Our third number is 1. And the fourth and final number is 8. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning combination is 6, 0, 1, and 8 in exact order. Let's find out if your lucky 3 numbers turn out to be our winning numbers tonight as we now play the 3D Lotto game. Dito sa 3D Lotto game, ang 3 numbers ninyo, 4,500 pesos ang panalo kapag nag-match sa mapipiling winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-rambo dito sa Simple Play. Reminder lang po sa lahat, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali at manalo sa mga Lotto games. And there you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 3. The second number is 7. And the third number is 6. Again, our 3D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw, we have 3. 7 and 6 in exact order. Huling game man ng gabi, hindi naman magpapahuli sa digit panalo. Let's now play the 9 PM edition of the 2D Lotto game. Dito naman sa 2D Lotto, 4,000 pesos per 10 peso play ang premyo kapag nag-match ang dos numeros ninyo sa winning combination in exact order. At kung nanalo via the Ramonito System Play, 2,000 pesos ang may uuwi ninyo. Reminder lang sa mga Lotto winners, may 1 year kayo to claim your prizes. At narito na ang resulta ng ating 2D Lotto draw. Our first number is 3. And the second number is 11. Recapping tonight's 2D Lotto winning numbers, we have 3 and 11 in exact order. Congratulations to all the winners! Sa mga newbie players na gustong malaman ang schedule ng Lotto Games, narito

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Kay nadawat kong ikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong itudlo kaninyo. Ngang Ginoong Hesus sa gabi, nga siya gibudhian, mikuha sa pan. O niya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang pan og mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini.

0: Kung magkaedaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kanarawang ko, Androng, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
1: Ikapila man mo sa imnon?
2: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
1: Unsa yun ang imong gibati sa una na, wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
2: Dili ko, kalakaw, oy. Hmm? Tanawang ko na kuadpan sa kuan, oh, jabiti. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
1: Taga-asa?
2: Upper Limatok.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
2: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
4: Dili.
3: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
5: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalarat? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanan.
6: Paidigo! No. Bada!
3: Bati asa ni mong naong huilag. May uy! Masakang sa tadigo!
6: Isamot ka ba di mong naong gamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Na... silan ko.
7: Imo na ko check ko. Pero bakas niyo na ko. Gato na good ka.
3: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Bunsa.
3: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: bold og pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud-bud og bibingka!
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply. Mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pad to siya karon may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon.
4: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
5: Aning baba
4: na gyud. Baba na gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, hello, mga igala, kumusta? Maing buntag, maing utto, maing apon, maing gabi. Good morning!
1: Bueno, mga igala, niyan ang sabi niyo higalas kanginan Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabiara. Okay, so shout out time, mga igala. Shout out sa Toledo City, si Reden Cabrera, Kuring Patiga, si Bungkoy Baskar, o gaman si Buning Baskar, gikan ni Pedro Pungase. Unya lang sa tausap ni Doktora Ginny B. Balaan Destalisay, si Mr. Manuel B. Bilma D. Desburbon Cebu, si Ray Horboda o Husay Family, gika ni Bisay Bangag sa ilong nga writer director o di Kumpok Rakasa. Lang sa tausap niya si Virgilio Briones, Des Kandulawan, Talisay City, si Alvin Arda, Des sa Katmun Cebu, gikan sa nagpungasi nga si Ricky Bangis Garing. Okay. Buna mga ikala, itong may numduman. Uy, salipas ka, ito akong kape nga, Rick. Kuha naman siyang Ricky. King, balik ito akong kape, Rick. King, prapalagsik na mo rin na pita ba? Itong sa Paragis Herbal Coffee. Gastang. Maroon ito yung magkapalagsik na mo ng mga orasa, mga ikala, kayo maragduka-duka na. Pero kain naman ganun niya ito. Gastang, lumias mong pumati. Buna, may numduman na ito, no? Nga nahilaw si Bugart sa iya mga pamasangil kay naaman si Gian na balikikan nga nagwiwis di ay pagas lalat nga giliksyon sa itong bida nga si Gigo. O niya, huwag yun magpapugong si Bugart, milakaw yun kini. Sa naing bayan usap na nawag si Don Arturo ni Gigo nga padung na sa konsolasyon si Bo. O niya, dito usap sa dance sa Medellin si Bo, kalit lang nga may bugnaw nga bidapat sa iyang luyo. Ingon nini ang naitabo niya ang nasumpan ng itong sigilanon, Bonbon o Bibingka!

0: barato na magdugas. Okay, wala. Tagang supply. Uy! Ala! Unsa kining bugnaw nga gidulit sa akong luyo. Patay! Tulis yun eh. Bangag sa ilong. Uy! Tukoy! Ikaw mo din ang... Tudlo naman din mo ang bugnaw nga gidulit sa akong luyo.
1: Ngatana na yun! Ngatana na yun!
0: Mikey, wako yung lingaw ron. Sige, ngatana ko. Kung sa gulon ang powder nga Ariel o powder nga Tide, mubuha o dili?
1: Dili!
0: Gano man?
1: Ubasan ko rin tubig.
0: Bright you ka to, bright you ka.
1: Ang tala pa.
0: Unsa man ang duha ka klase sa tao sa kalibutan?
1: Sa sama ni Diego nga buutan, mo na gitawag og purya buyag. Pero sa sama ni mong maldito, mo na gitawag og purya gaba.
0: Hoy! Balik din ito ko! Uaminal! Bilahan po sa kanahan ah. Pero, sakto sabi siya.

ni ano ko sa bahay. Ay. Ah, uy! Ni amay espesyal nga bod-bod sa lamisa.

0: Unsa? Maligo tas dagat?
1: Ah, total. Adlaw naman. Buntag na gud. Nindot kayo ang dagat. Saka, nindot ang dagat sa buntagon.
2: Sige na, titakla. Tanahan man siya yung ligo po dagat.
0: Oh, sige. Maligo ta.
2: Yay!
3: Ligo po, koy?
1: Oy, oy, oy. Oy, nakambata na di, baktin.
3: Unsa to? Mata mo lang. Full charge ako, Benjigaw.
1: Ah, tana, maligo na ta.
2: Yay!

0: Pwede dito lang ako.
1: Ang mga kanahan. Nangaligo git sa dakat ay. Sweet pa kay si Checo, takla. Naggunitay pa sa kamot uban ang bata nga si Chian. Marugyog pamilya ang mga kanahan. Pasuya ko ninyo ha. Karon, pasuya on the sab ka Checo. Karon ka lang.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi na tell sir.
5: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Dios mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud og kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
7: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
6: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, Paragis Bila-Bila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
9: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bila-bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitation, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
10: Sa haplas yan, sa...
9: Dere ko sa liniment oil, nang giganahan ko sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil kay patigan niya itong mga kuwan ako katul-katul na naigo kong buni pastila duwara kaplasan ako wanawala siya
10: dihagad sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong mga panahon nga nanggawas wala man tayong nga nagkuwan
9: barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon o gapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati yung kaluya mugan ako na naranasan ganun ako na wala na ingon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po sa Ginoo. Okay kaya ganyan ang mauwan ng mga herbal.
6: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
11: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong panginaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. atong paminawon.
0: Kay dati man good sir, ka communication dili normal, din nag-date ko atong kuan mangustin na bila-bila paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang dili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namugod yung ginatik na kung sa debit ko ba marag makapuhol gani, kaya maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo, marag luha kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga luod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong

0: niya, pagkutkutong gano'n kayo magtubig. Inaplasan ako, pag-aplasan ako atos, nagkuhan ng ilang mga samadjer, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Ipay ka!
4: Paayo na lang gani, no? Kay nagdagit ang daag si Nina.
5: Ah, nagpalit man tadaan kaniha. Dito nga nagpahuway ta, kay nag-CR man ta.
4: Nanagana lang sa kong daan, Diego. Layo mo ko na nga tong biyahe.
3: Guys! Wait for me! Maligo sa ko!
6: Ala, by Diego! Tanawas lalat!
5: Uy, ala! Nagpanti o nagbra ang kanahan.
6: Ay, kapote! Wet leg horn! Paibog ang kanahan. Ala, mura yung sakyan lang nga na kong bumper.
3: Nag-itik na kong lubot. Hey, masahin ko. Oops.
6: Ala.
4: Mukawas na lang ko, Diego.
5: Ayaw. Please, dindi ka lang takla.
3: Oops. Diego.
5: Niapas ka man, good.
3: Buhay na pa na stop law, Gian. Uh-huh. Dito na si Magunitay. Aro, hindi ko malumos.
5: Ah, sorry, lalat. Mas ganahan kung mugunit nila.
3: Oh, bangag sa ilong.
6: Ay, kita na lang Magunitay, lat. Huh? Ha? Di ka dyan malumos. Mulot daw man ko.

0: Ah, grabe gyud ang ilang nahiaguman, Hercules. Makaluluy ang ilang sitwasyon. Minus ang pagkaon. Apektado ang tubig o kuryente. Ingon man, ang ilang panginabuhian.
1: Huwag nagmahay, Duraturo. Gutom sa itong magyan ng mga yung tapang taga-migili mo.
0: O gibinlan ko o tagurha katrak nga puno sa ayuna ang matang lungsod. Din ang focus ini mao ang pagsuroy sa matang barangay.
1: Nga noong di naman lang sila magpundo sa sentro sa matang lungsod, Duraturo.
0: Daghan ang ayuna sa matang sentro. Apan sa mga kabarangayan, ilabi na sa kabukiran. Nihit kayo ang ayuda nga mabutin to. Makaluluoy po sila.
1: Husto ka, Dr. Arturo. Apektado po sila dito. Ilang salinog na pag-iwala slide.
0: Husto ka. Huwag nakita din na to kini. Sarihang, nag-aerial inspection kita.
1: Layo pa ba kita, Dr. Arturo, sa limutangan nila ni Sergio?
0: Ano, doon na kita, Hercules.
1: Usuan, kanahan kang pasahi ante ka, ha? Masahi ante ka.
0: Binda sa nang imong masahi.
1: Kung di ka ganahan ang masahi, Duraturo, istoryahin na lang ko palihog sa mga matamis na imong kagapo, Duraturo. So, pa itong imong gisultin ako.
0: Ang hain ato?
1: Katugong dito musuhon sa langob sa kalasangan. Ya, dautan ang panahon, kuso kayo ang pupudak sa uwan, o kamulang si Aning Maria Picat tusun sa langob. O taas kayong imong hilanat. Nagpanguro ka, o iyag kang kipatungan, o gigakus, o hugot kayo, o katumurag dunay, yung kang murag dunay ni kahit sa to.
0: Bida, makikang musubay, Hercules. Maritos ka, maritos. Nala. Maukin ang naitabo. Wa kugyot kapugni ang akong kaugalingon. O gihagkan ko siya niya itong tungura. Anak ko ay anak ko. Anak ko. Inguni ini ang nahitabo, Hercules.
2: Taan niyo ito sa buntun sa itong pati.
3: Wala ito kapugin natin itong kalimun.
2: Ay, paghinga ka. Ano ko manubaga sa kalubuhan mo?
3: Asa?
2: Asa na ko ito? May bilay na.
4: Asa?
2: Tuwid. May mahitawag na ito. Ano ako kita maghihanin sa usag-usa? Ako si Arturo sa kaya. Ikaw. Isa ka.
3: Ako si Maria Pica.
1: Nanginit ko.
0: Pungi nga mong kagalino. Ikaw rabaho man atong istorya mo kalit kang anto sa siya. Nagsakay taong tag-track. Ha, Hercules?
1: Oo.
0: Maria Picat. Ang babae nga mo'y tanan, alang nako. Ang nag-inusarang babae nga akong gimahal. Og tag-iya sa akong kasing-kasing.
1: Char!
5: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumad niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
6: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding, ato sa diya nag-spotting manggugo. Sige, kuan ka lang mawala ni mo kalit na pudo kan ginagmayra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok nawala naman ang akong spotting.
4: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
6: Yes, oh yes, maayo jud ang kuan Paragis Bilabila capsule.
5: Probin and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga gidama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01. 106.3

0: adlaw na nga Webes, pecha 9 sa bulan sa Hulyo tuig 2020 sa is maing buntag ganatong tanan. Naot kinas maing kabutang o gangong tanan, nakapasalamat to sabat. Kay lain na usab nga adlaw, hugna og higayon, oportunidad og kahigayunan sa pay mga laing pinulungan. Nga diin atong angay nga pasalamatan gamikan kay padayon gihapon tanga mani kay sikay. Alang sa itong tagsa-tagsa ka tingus bawan, lakit na sa itong tagsa-tagsa usab ka mga pamilya. May din sa Lanogs Bagtingan. Nga diin programa sa Baganyan Broadcasting Corporation, mabati sa Sibiyaan sa Radyo Bagting o Bell FM. Nga diin sa mga dial sa inyong mga radyo sa 106.3 kung Bell FM 756 sa dial kung AM. Nga diin na nagpaminaw usab. Pwede mapaminawan, pinagi sa to ang app sa Radyo Bagting app. Paki-download lang na diha mga kabagting o kabulkada sa ang Radyo Bagting app o makapaminaw mo sa AM o FM. O napunta sa Radyo Bagting news nga page. Radyo Bagting news, Raron Clint, no? Radyo Bagting news ang gigamit. Ang Radyo Bagting News ang to ang official page Kabagting og Kabalkada, so dili na mo magsipag diindiin o pangita. Okay, sa Radyo Bagting News. And 5-8 na mga Kabagting og Kabalkadas din sa tong pagpanag-uban. Ita maglangay ang angayang sayran uluhan sa mga balita og kasayuran garong buntaga atong pagasayran. RHU San Pablo akredito o akreditado na isip adolescent friendly health facility level 2. Nagampang headline sa miyembro sa Provincial Security Unit sa South Cotabato Provincial Capital patay sa ambush samtang paingon sa trabaho. Nagampang headline, tulo ka drug suspect na sa kote sa managlahing anti-drug operation sa Sambuanga, Sibugay. Headlines paghihapon sa mga balita, negosyante nga top 2 provincial most wanted person na dakpan sa lungsod sa Aurora. Ingam na nasab, lalaki nga drug suspect na dakpan sa bypass operation sa Labason, Zamboanga del Norte. Mga balita paghihapon, 44 anyos nga namaligya og itlog sa pawikan sa Zamboanga City Public Market ay nadakpan. O gingon man, dulan, 474 milyones nga gidudahang smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Western Mindanao. O pat ka mga crew na dakpan sa o sa dugang pang headline, Super Typhoon Inday nagkahinay samtang anan sa Philippine Sea. Pipila ka bahin sa nasud, una ulanon paghihapon. Gingon man, liburer sa kote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora. Ang balita gikan sa BBC News Center, lakip na usab ang update gikan sa merkado publiko mga kabagting o kabalkadas nga tanang sayran din sa itong pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. Oras alas 5:10 na sugdanta ang bulyad sa mga balita pinagis update na sa kahimtang sa lakat sa panahon pinaagi ni Bagting 17 Florence sa FEMA kay may nalanggali kay nagkahinay ang Super Typhoon Inday. Pero Philippines sa Philippine Sea siya nahimutang. Pero pipila kabahin sa nasod ulanon paghihapon, report ni Bagting 17 Florence Zofima. BBC
1: Weather Update. Kalit nga nagkahinay ang Super Typhoon nga si Inday samtang padayon kini nga nagliho ka paingon ngadto sa Filipina sa Kakunadi na samtang kini ang padayon nagliho ka paingon sa kasapang bahin sa Pilipinas sa kini pinasikad na usab sa bag-ong kini nga datos nga gipagula sa pag-asa base sa ilahang tropical cyclone bulletin giingon na niini nga napaghapon signal number 1 ang pipila kabahin sa Luzon o Bicol Region o diin na bisan pa man nga kani ang nagkahinay apan doon na paghihapon kinikusog nga gikusgon sa hangin nga mukabat sa 39 ngadto na sa 61 kilometros matag oras o galayo niini adunay mga lugar nga napaghihapon sa signal number 1 kini ang gilangkuban sa Batanes sa Cagayan lakip na ang Mabuyan Islands Isabela o ang Quirino, Apayawa, ang Abra, Kalinga ug Silangang bahin sa Mountain Province sa Ifugawa, Ilocos Norte, sa Aurora ug ingon man sa Catanduanes. Samtang aduna usay posibilidad nga dunay mapailalom mga lugar nga mapailalom sa signal number 2 o diba ka signal number 3 sa mga musunod nga mga oras. Hinungdan nga gipasidan-an ang mga katawhan nga nanimuyo sa mga apektado nga sa mga lugar nga apektado sa nasangpit nga bagyo nga kinahanglan musanong gilayon kun ugaling aduna may mga pahimangno gikan sa buhatan sa ilang tagsa-tagsa ka mga MDRRMO. Samtang diri sa tuang bahin sa Zamboanga Peninsula, lakip na usab niini ang Western Visayas, Negros Island o gingon man ang Zamboanga Mimarupa, Bar, Malanao del Norte o Sultan Kudarat, Sarangani o South Cotabato, ingon man ang pipila ka bahin sa Visayas. Padayon asab kini nga makasinatig ang mga pagbundak sa ulan, gumikan usab sa presensya ni habagat. Matod pa sa pag-asa nga adunay mga pagpanalugdog usab nga masinatian sa mga katawhan sa gayon nga dumulong ta dugdugay ang pagbundak sa ulan o kini magdala paghihapog mga pagbaha o di magkapagdahili sa yuta. Hinungdan nga dili paghihapon angayan nga magkumpiyansa ang mga katawhan og labot di ay no sa mga adunay bag-o usab nato nakuhang update nga batihin usab sa bagyong si Inday nga dunay mga lugar karong adlaw nga nagpailalom na or nagdeklarara og suspension of classes diri sa Mindanao. Ang Maguindanao del Sur nagpagawas og pahimangno nga suspendido ang ilang klase sa tanan nga kining year level gikan sa mga pampubliko og pribadong tulunghaan kini gumikan usab matudpa sa ilang nasinatian nga kusog nga pagbundak sa ulan. Gawas sa Maguindanao del Sur, lakip nga nagdeklarar og walay klase ang Negros Oriental, suspendido sa bangilang klase sa tanan nga mga year level gikan sa pampubliko pribadong tulunghaan. Ingon man ang Las Piñas City og ang San Jose del Monte Bulacan kini ang nagpahimangno nga wala sila face to face classes sa tanang year level sa pampubliko og pribadong tulunghaan. Og matud pa nga kinahanglan gayud nga monitoron sa kanunay ang mga updates no sa matag karon og unya labot niining bagyong si Inday og gumikan usab kay adunay mga kausaban ang dagan sa rekat sa panahon sa basta na matupay bagyo matag tulo ka oras kini magpagawas sila og bagong update sa bahitungod sa nasangpit nga dawtang lakat sa panahon. Samtang sa pigas bahin alas 12 kagrinang kadlawon, 1.6 meter ang gilad mong tubig. Mukha na'y unang taob. Ang hunas, unyang alas 6.41 ang takna sa buntag, 0.4 meter ang gilad mong tubig. O musubling mo taob, pag alas 12.31 ang takna sa udto, 1.2 meter ang gilad mong tubig. O subling mo hunas, pag alas 6.24 ang takna sa gabi, 0.4 meter ang gilad mong tubig. Lauman musubang ang adlaw, alas 5.34 karong buntag. Og musalob kini pag alas 6:08 unyang gabi. Update kina sa lakat sa panahon. Bagting 17 Florence FM sa Balipay mo graduate bagting.
0: 106.0. Ayan mga kabagting og kabalkadas, klarong-klaro kadto update kahintang sa lakat sa panahon na og diin may kalabutan paghapon ni ining bagyong si Inday nga padayon nga gi-monitor sa pag-asa. Pero ang ato mga pag-ulan-ulan na gumikan kini sa habagat, mga careful mo diha mga kabagting o kabalkadas, mga nanimuyo sa mga low-lying areas. Okay? Sige, anita sa kwandugang pang-update kay alas 5.16 na. Mga kabagting o kabalkadas, sa mga update sa mga itong hatagan o pagtaga din sa itong pagpanaguman. Mga din ito sa mga angayan na itong pag-asairan. Ha? Wait lang kay nawani ang ako ang mga balasahon. Og kini ang mahitungod usab sa dugang pang mga kasayuran og report may kadtanan sa maayong panlawas. Tungod kay diha sa lungsod sa San Pablo mga kabagting og kabalkadas. Og adunay mga achievements ang nasangpit nga lungsod when it terms to maayong panlawas gamikan kay RHU Rural Health Unit sa San Pablo akreditado. Isip adolescent-friendly health facility level 2. Ani ang kompletong detalye. Pinagi ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
3: Dako nga kalambusan alang sa mga kabatanunan sa lungsod sa San Pablo, Zamboanga del Sur. Human opisyal nga maakreditahan ang Rural Health Unit isip Adolescent Friendly Health Facility Level 2. Pinaagi niini mas mapalapdan ang libre og dekalidad nga serbisyo sa panlawas alang sa mga batanon lakip ang health education og counseling, mental health counseling, HIV testing og counseling, HPV vaccination, deworming, family planning, prenatal og postnatal care og cancer screening. Ang maong galambusan bunga sa iniusang panigamot sa mga RHU personnel, busa giyawag ang tanang kabatanunan sa San Pablo nga mobisita sa health unit aron mapahimusdan ang libreng mga serbisyo. Gipaybalo usab nga abli ang RHU alang sa konsultasyon matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Bagting 28 Kimberley na muag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Radio Bagting. Ang salamat sa nasangpit ng mga kasayuran o bililhon gayod ang mga inguniini ng mga accomplishment o sab gay dapat mahimong balansi dili lamang sa mga infrastruktura, dili lamang usab sa mga uban pang bahin sa programa sa gobyerno panlakip na usab ang kabahin sa maayong panlawas. Pinang sa mga kabatanunan, alas 5.18 na mga kabagting o kabalkadas. So kay na pa man gihapon mo diha, wa mo makatultol, paki-like, share and follow lang sa Radyo Bagting News ha. Karon nga diin magdungog ta mga kabagting og kabalkadas. Sa pikasbahin sa mga balita kung tabok ta sa lungsod usab sa Kumalarang, kini may kalabtanan sa Municipal Resilience Team nagpahigayon organizational meeting. Okay, ang detalye sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
2: BBC Live Report.
4: Malampusong gipahigayon ang organizational meeting sa Municipal Resilience Team sa pagpanguna ni Mayor Well Balungji Molina, ang chairperson ni ini. Gitambungan kini sa mga kapitan sa naglainlaing barangay, mga department heads o personahe gikan sa kalahi seats aron hisgutan o paligunon ang koordinasyon, mga responsibilidad ug mga estratehiya para sa epektibong pagpatuman sa programa nga panahon ug pagkilos Philippine Community Resilience Project. Gipasalamatan sa mayor ang mga tao nga nagpaluyo sa programa kung diin napili ang lungsod sa Kumalarang isip isa sa mga makabenepisyo ni ining programa ha. Nagtinguha usab siya nga mahimong malampuson ang pag-implementar sa maong programa nga gilaumang makatabang sa lungsod sa Kumalarang. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. Dagan salamat sa mga kasayuran. Oras alas 5:20 na mga kabagting o kabalkadas. Dinis ato ang pagpanaguban samtang sa dilipakta mag-commercial break. Ani unata sa mga report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan, lalaking drug suspect na dakpan sa bypass operation sa Labason, Zamboanga del Norte. Ani ang kompletong detalye.
2: Live Report.
5: Nadakpan ang usa ka 33 anyos nga lalaki atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Puruk 1, Barangay Lupok, Labazon, Zamboanga del Norte, alas 12 kapinkun kulang sa kadlawon kagahapon, Hulyo 8, 2026. Na recover gikan sa suspect ang gibanabanang 1.5 gramos sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 10,200 pesos, lakip nga nakuha ang 5 ka sachet sa gidudahang illegal nga droga, bypass money ug uban pang ebidensya. Ang suspect na nakaroon sa kustudiya sa Labason Municipal Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagding 29, Cheryl Unyut Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: 106.7 Radio Bagting. At ang isa na pagbalik ang roundup sa mga balita o kasayuran, hindi lamang sa lanog sa Bagtingan, oras alas 5:21 na.
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
8: Naamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag permente ko madunlan ni kaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take katong seed panyawan capsule. Di karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
7: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, perpil. Dad Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas Bas Kugun.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware. Let's build together.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong gibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
16: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
17: Si Ma'am Jenny, ng Occidental Mindoro.
18: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
19: Opo, tapos?
18: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow!
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.3. Radio Magbating.
1: Alas 5:29 na mga kabagting o kabalkadas din ipaghihapon sa itong pagpanaguban. Paki-like, share and follow di ay sa BBC's Entertainment. Muna siya tayong hulip sa Radyo Bagting Entertainment mga kabagting o kabalkadas. Paki-search lang diha, like, share and follow sa BBC's Entertainment with SK. Bell FM na o Radyo Bagting mga kabagting o kabalkadas. Eh, masukos lolo mates, huwag magsupak-supak. Alas 5:29 na katong mga nagpadayon sila mga gibuhaton. Padayon lang gihapon, basta kang importante diha, paspasi. Ay nyo hang mga lihok kay basin nyo, dilatar na san sa trabaho mga kabagting o kabalkadas. Nya, kinahanglan nga dala ninyo inyong mga panagang, inyong mga payong, kaputi, guban pa. Naroon nga diin sa gihapon, bisan asa mo mugo is ready, especially sa inyong mga estudyante. Diin kinahanglan usab nga kanunay nga baskog ang panlawas mga kabagting o kabalkadas para iwas sa balatian kay lisod na kay rumasakit mga kabagting o kabalkadas. So, syempre ang kapartner ni Ana aron nga mamayong baskog sa kanunay ang panlawas, ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapalig-on sa immune system, makapalantip sa salabutan ug maayong vitamina aron alang sa mga kabataan, mga batan-on, mga nanay, tatay, lolog, lola ug malikayan o gaingon man mabatukan ang sayong pagkalimtanon. Ini mo mga produkto ha kay para pud sa puya ang nagdevelop pa. Okay, ang para sa puya kay 0 to 11 months mo kanay Vitron drops pero kadtong mga nana sa edad o 13 anyos pataas niya kayang-kaya na nga huladok. Pwede na maka-take o tablet so pwede kay Vitron anak kay 13 years old pataas. Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagkanyang butik o pharmacy sa inyong mga lugar. O safe na safe kay FDA approved. Okay, 5:31, sugdanta ang pagtunol sa banpang mga balita o kasayuran. Round 2 na sa to ang pagtunol ni ini. O gato ang sayran ang mga natala o sabagikan sa nagkadaiya ng mga kuerpos kapulisan, update gikan sa nagkadaiya mga rehiyon. O gadi ni lamang na sa to ang round up sa mga balita sa lanog sa bagtingan. O gagini usa sa mga nahimo usab nga accomplishment diha sa Zamboanga City mga kabagting og kabalkadas sa Western Mindanao na ni siya. Gamikan kay Dulaan 474 million nga gidudang smuggled nga sigarilyo na kompiska sa Western Mindanao. Upat ka mga crew na dakpan. Ang detalye sa report, pinag ni bagting 29 Cheryl Onyotli Raza.
0: BBC Live Report.
2: Central Command Western Mindanao ang gibanabana ng 474.1 million pesos na kantidad sa gidudang smuggled nga sigarilyo atol sa nagadayang maritime interdiction operations sa Western Mindanao sa pinakabagong operasyon nga gipagula kagahapon di nasakpan sa Naval Task Force 61 ang MV Jipanjoy dool sa Tungkil Island, Sulu o nadiskubrihan ang 3,600 ka master cases o 29 karim sa walay dokumentong sigarilyo gidala sa Port of Zamboanga Buanga ang barko o ang upat ka tripulante aron i-turn over sa mga otoridad o gatubangon ang angayng mga kaso. Sumala ni Rear Admiral Costanzo Arturo Reyes Jr. kabahin kini sa padayon nga kampanya sa NCWM batok sa smuggling o banpang transnational crimes aron mapanalipdan ang seguridad sa kadagatan o mapungan ang pagsulod sa mga illegal nga produkto sa Western Mindanao. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Subble FM o Radio Bagding.
1: Ayan mo ito'y mga update sa kalampusan, mga accomplishments gikan usab sa mga otoridad, mga kabagting ug kabalkadas. Nagan kayo mga smuggling kinahanglan nga mapakgang dili man tanan pero at least dako-dako pud nga kantidad ang napugngan nga diin ma-distribute na usab ganto sa local markets mga kabagting ug kabalkadas. Walay mga nahinungod nga mga buhis. 5:33 na og sa dugang pa nga mga bahin sa mga balita tabuktang ngadto sa South Cotabato sa nga area. Okay, round up mas mga balita mga kabagting o kabalkadas. Kagun sa mga natala dito sa mong lugar o gini may kalabdanan usab sa miyembro sa Provincial Security Unit sa South Cotabato Provincial Capital patay sa ambush samtang paingon sa trabaho. Italia sa report, pinagi ni bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
3: Patay ang siya kamiyembro sa Provincial Security Unit sa South Cotabato Provincial Capital human ginigiambush siya sa wala mailing mga armado samtang sakay sa iyong motorsiklo paingon sa trabaho. Alas 5.45 sa buntag habong adlaw, Hulyo 8 sa sitio at bangan Barangay Tubing, Tupi, South Cotabato. Ang biktima giilang si Tok Andalinog, Minyo o residente sa Barangay Tubing. Sumala sa inisyal ng investigasyon sa Tupi Municipal Police Station na kalit gipusil sa mga suspek ang biktima o paspas kining miikya suman sa pagpamusil. Gidala pa sa mga responder ang biktima sa ospital apan gideklarang dead on arrival tuon sa grabing samad pinusilan sa ulo. Narecover sa mga investigador ang upat kabasyo sa bala sa lugar sa insidente. O banay ba usab ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo sa krimen o ang posibleng koneksyon niini sa trabaho sa biktima o personal nga rason. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
1: 106.3. Ito sa itong mga silingan ng mga dapit, mga kabagting o kabukada sa usog eh, din taon ng pagpamanhig, pagpag-ambush ko din. Doon na po yung fire kinibitang fire officer 1 o dito gihapon sa Lanao area po ni o sa Lanao area, particular dia sa kaning Kalanugas, Lanao del Sur, no? Barangay Bubungaranaw, Kalanugas, Lanao del Sur. Diin na kini ang gipusil usab, gibanhigan. O gadi na pagan pa ang dunay mga sibilyan, mga kabagting o kabalkadas. Muna nga magmaampingon mo diha, ha? O labi pa ka itong mga men in uniform, kaya magkaroon ka mo mo isagad ang target, mga kabagting o kabalkadas di sa area. Di sa itong silingan ng mga rehiyon, mas much better nga dublihon pagid ang inyong pag-amping, inyong kaugalingon kay kamo mo isagad na himong biktima. Alas 5.36 na mga kabagting o kabalkadas. So sa pikas bahin, balikan na itong report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Ay kalabtanan usab ni ining mga abot lang po ng kabalong dili magidinta ni siya pwede. Bawal ba? Bawal, good kayo. O kining 44 anyos nga namaligya og itlog sa pawikan sa Zamboanga City Public Market ay nadakpan. Ay, ang mga ginsakpan sa DNR nagbalaw na manggali ina og pagpreserbar sa mga itlog ni ining mga pawikan. Ang uban po, magsige pagpamaligya hinoon. Ay nadakpan good sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: 106.2 BBC Live Report.
2: Nadakpan sa mga operatiba sa Zamboanga City Maritime Police Station kon Zizi Marpsta ang usa ka 44 anyos nga suspect human masakpan nga namaligya og 60 ka itlog sa pawikan sa Magay Zone 4 Zamboanga City Public Market. Ang operasyon gilusad human makadawat og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen may tungod sa illegal nga pagbaligya. Gidala ang suspect og ang nakumpiskang mga itlog sa buhatan sa Zizi Marpsta alang sa hustong dokumentasyon og pagproseso sa kaso. Pinagi sa koordinasyon sa Community Environment and Natural Resources Office kon San Ronaina, hebaluan nga ang paghupot, pagpanagiya o pagbaligya sa itlog sa pawikan o tanong gidili ilawom sa Republic Act 9147 o gitawag nga Wildlife Resources Conservation and Protection Act tungod kay ang pawikan o saka protektado o endangered species. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Lagi nga himuong panginabuhian sa uban na pero dili dito, I mean nakasupak na ito nga to sa kinibitang balaod. Yan ka na magod siya ka mga endangered naman na siya hapit na nangahurot, hapit na himong matibawas. Yan sa nalang may tanawon, inig paabot sa panahon sa higayon nga din na wala na taning kalibutan na. At mga musunod na nga mga henerasyon may makapuli, magsige na lang silang tanawon ang drawing. Magsige na lang silang tanawon ang nasa video sa mga karaan ng nangagi. Kaya di na sila kakita sa aktual nga hulagway o dagway ni ini kay nangapuo na. Maunay siya yung mga usas mga rason. Ganon nga ginadiligid ang pagpanguha ni anak mga kabagting o kabalkadas. Kaya hapit na sila mahurot. sa sistema. Di pareha sa mga tao kay daghan pagkayo kay taas pag nidako ang mas nidako pagid ang populasyon pero kanang mga endangered na nga mga mananap to dili na gina nato in town ikita ilabi pas mga musunod nga henerasyon. Alas 5:39 sa dugang pang mga balita ni Bagting 28 Kimberly namuwag og tabuktang ngadto sa Zamboanga Cebu gay mga kabagting og kabalkada sa accomplishment gihapon kinistong mga otoridad. Tungod kay tulo ka drug suspect na sikop sa managlahing anti-drug operation sa Zamboanga Cebu gay. Mga detalye sa moong report aniya tong sayran.
0: BBC Live Report.
3: Padayon nga gipakusog sa Zamboanga Cebu gay Police Provincial Office ang kampanya batok sa ilegal nga droga na misangpot sa pagkasikop sa tulo ka drug suspect sa nagkalain-laing operasyon sa Zamboanga Cebu gay. Sa CI o sa kababay ang nadakpan pinaagi sa search warrant operation diin na recover ang pulo ka pakete sa gituang Cebu nga may gibanaban ang kantidad nga 20,400 lakip ang drug paraphernalia. Sa titay usa usab kalalaki ang nasikop sa bypass operation og nakuhaan og upat ka pakete sa gituuhang Cebu nga nagkandidad og 6,800. Samtang sa ipil, gisilbihan og warrant of arrest sa kusa kalalaki. Tuon sa paglapas sa Republic Act 9165 og ganaan nagkaroon sa kusturiya sa BJMP Ipil District Jail. Gidasig usab ni Police Colonel Barnard Danny Dasugo, Provincial Director sa ZSBPPO ang publiko nga magpadayon sa paghatag o impormasyon aron mapaligon pa ang kampanya batok sa ilegal nga droga og kriminalidad katambayayong ang mga otoridad. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 FM. Radio Bagting. Sa mga natala gikan sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur kay negosyante nga top 2 provincial most wanted person na dakpan sa maong lungsod. Detalyes report ni Bagting 27 Daryl Ayay.
0: BBC Live Report.
4: Nadakpan ang usa ka 44 anyos nga negosyante o residente sa Aurora nga nalista isip top 2 provincial most wanted person atol sa iniusang manhunt operation nga gipahigayon sa mga kapulisan sa Aurora Municipal Police Station, Zamboanga del Sur Police Intelligence Unit o First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company. Alas 6:55 sa gabi na itong Hulyo 7, 2026 sa Juan Luna Street, Barangay Poblasyon Aurora. Nasikop ang maong individual human na paghausan o warrant of arrest pinaagi sa Regional Trial Court 9 Branch 30 Aurora alang sa kasong statutory rape, statutory acts of place of business o duha ka ihap sa sexual assault. Adunay piansang girekomendar nga mukabat sa 72,000 pesos alang sa matag-ihap sa sexual assault o 72,000 alang sa statutory acts of lasciviousness samtang walay piansang nga girekomendar sa kasong statutory rape. Ang akusado ana nakaron sa custody sa Aurora MPS alang sa tukmang disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Ayan, sa katapusang bahin sa mga budyada, sa mga balita, round up sa mga kasayuran. O gato ang sayran sa mga nakalap nga impormasyon ni Bagting 17 Florence Afima. O kini ang usa ka liburer nga nasakote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora paghihapon. O uban pa mga natala kung ano na may nadugang. Sa report ni Bagting 17 Florence Afima.
0: BBC Live.
5: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa usa ka laborer human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation na pinaagi sa PDIA 9 o gingunman Aurora Municipal Police Station na alas sa 8:41 ang takna sa gabi sa Purok Lahumabi, Barangay San Jose Aurora sa Zamboanga del Sur. Ang nasakpit kininakpan na nakuhaan kinikupat ka sa siya sa ikatahapang syabog ban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Aurora Municipal Police Station na samtang nagpaabot na lamang stukmang kasong ipasaka batok kaniya. Aduna usay usa ka top 4 most wanted person Ang walang puson nga nadakpas sa mga otoridad kagabi sa Puro Cachete, Barangay Maralag, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alasangpit nga dinakpa, nagpangadyaron kini og 46 anyos nga mag-uuma og residente sa Lasangpit nga lungsod. Nasakuti kini human nga napagawasan og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Branch 8 Mulabi, Zamboanga del Sur nga pinitsahan og July 7, 2026 gumikan sa tulo ka ihapa sa paglapa sa Section 5 Paragraph I sa Republic Act 9262 kon na paglapa sa katungod sa mga kababayen-an nga matag usa ka kaso nini adunay bail bond girekomendara nga mobalor sa 72,000 pesos bugti siyang temporaryong kagawasan. Sa kasamtangan kinang gibalhog na sa Domingo Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Sa garapusang bahin sa mga balita, usa ka minor de edad nga nagpangidaron og 17 anyos nga nadabutang usab isip most wanted person ang nadakpan sa mga otoridad sa gipahigayon ng Joint Law Enforcement Operation sa Puro Ka Malunggay, Barangay Banali, Pagadian City kagahapon sa hapon. Nasikop kini pinagi ni usab sa hinuos sa operasyon sa Pagadian City Police Station na First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company og ingon man sa City Social Welfare Development Office kini human nga napagawasan usab og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court in City's Branch 22 Pagadian City nga pinitsahan og June 3, 2026 human nga nakalapas sa Section 7 of 15 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kon illegal drugs nga well, service of sentence ang iyahang sentiensa nga pag-atubangon. Sa kasamtangan, ang nasangpit nga minor de edad anaa sa mga kusakustudiya sa CSWD o gumikan kay usaman kini ka minor de edad o kini ang i-turnover ngadto sa bahay pag-asa. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Agad salamat sa mga managsunod sa mga reports gikan sa Zamboanga del Sur. O sa itong pagbalik, tugang pang update o gayon man, gikan sa Merkado Publiko, mga kabagting o kabalkada sa mga natala, gikan sa BBC News Center Sanbay. Oras, alas 5:45 na.
6: 106.3 FM. Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paan ako parang gulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rag yun. Delphine Hitiso Perpidad Toril Dabas City 66.
6: Sed Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun.
8: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilag herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
9: Oo. Nigawas bukti ya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo?
10: Asin? Okay. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
9: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
8: Usa sa unsamang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bilabila Herbal Coffee ug paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 5:49 na, nahumana bago preparar ang tanan diha sa mga balon sa inyong mga kabataan o nakaluto na ba o karon pa gyud mo nakamata. Namo diha rang laay mga pagtingo kabalkada sa taka importante diha. Atong matunol ang mga balita ug impormasyon dinhi sa ato ang tulumanon. Wag na nata sa round 3 sa ato mga kasayuran o gani na ka-standby na ang update gikan sa merkado publiko labot sa mga presyo sa karne. Tungod kay humana man ang gasolina kagahapon nga update. Nya karni na sadta mga kabagting ug kabalkadas. Nan kung naka-standby na si Bagting 27 Daryl Aya ay good morning diay. Kumusta ang karnihan? O kumusta ang ato ang mga baligya diha or ang ilading display, I mean. Daghan ba or kamulo pang abot-abot or kompleto na? Ang detalye ni Bagting 27 Daryl Aya ay good morning.
0: BBC Market Report.
11: Yes, Bagting, this is I. Mayong bunta, kamulo pagyog, pangabot ang mga karni, no? Pangulo pag ihaw. Ning mga oras, sa ato itunol ang kasamtangang presyo sa karni din sa merkado publiko, particular sa may karnihan nga bahin. Una kita sa baka, ang lumo, 480 ang kilo, bukog 300, bulalo 300, unod 450, tapa 350, gusog 320. Pang balbakwa, maskara 250 ang kilo, paklay 180, tiil 250, panit 180. Sa manok, ang whole chicken, 190 ang kilo, atay 220. Paa, pako o petso, 210 ang kilo, tiil 120, tinaing ang nilapawan, 150, dili nilapawan, 120, ulo sa isinta, diog 130, batikulon 200, backbone 150, o ang manok na native, 370 usap ang kilo. Sa baboy, belly 350 ang kilo, ulo 200, tiil 300, atay 220, tinai 150, sari 180, rush cutting 320, ugang maskara 320 usab ang kilo. Sa kanding, tiil ug ulo 350 ang kilo, unod 480, ug ang papait 350 usab ang kilo. Mao kato ka samtang ang presyo sa karne dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Licat ay aay sa Balatem ug Radyo Bagting.
1: Salamat sa mong update gikan sa merkado publiko mga kabagting ug kabalkada. Sayan kato na dumog to ninyo kung no galing kamo diha ang buot mamalit og gustog kanibitong lamian baka ang inyong iandam o di baka putahi nga gusto ninyong lutuon. Hala sige. Mo na toy mga presyo kamo na magigog budget diha mga kabagting ug kabalkadas. Balitang merkado nga hatod usab kana sa maayong kabubuton. Syempre sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, pato sa kidney, o lakip ng gallstone, diabetes, o kung bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o gabisa na gani, ang uban pang mga kuandiha imuhang pamati. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula o produkto kini sa said Marketing Incorporated kay Basta said Marketing Tatak. Magaling! 5:53 na mga kabagting o kabalkada. So, ga mga balita usab sa dipadi ay nagyapon nag-auhag ang buhatan o kini mao ang NIA Region 9 nga to sa mga mag-uuma. Aron mo mga matabangan sa pagpalambos niyong pagpanguma. O diba ka dunay mo'y suhestyon, reklamo o dunay mo'y buot ng ipadangat ng mga concern. At to sa ilang buhatan, bukas kaayo ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Moga Peninsula Regional Government Center Balintawak, Pagadian City sa pag-cater ni ana mga kabagting o kabalkada. So makalaom gayon within 5 steps matagan ka na oga tubag oga sulod sa usang at nas duha ka adlaw na doon na kay feedback nga madawat gikan sa imuhang mulo reklamo suggestion nga doon sa buhatan. Ituyo nila kini aron nga diin mas mapaanindot pang ilang pagpangalagad nga to sa mga mag-uuma o sa ilang mga partner agencies o uban usab alang tinguha sa pagpalambo sa pagpanguma. Bika na sila ang maayong patubig o irigasyon. Sila ang pwede nyo mapadangat ang inyong mga concerns sa ilang email sa r9@nia.gov.ph. Diba ka sa facebook.com/niazambongapeninsula. Diba ka sa ilang mobile number na 0985-824-4566. Diba ka telephone number sa ilang area code na 062-947-4014. Ayan mga kabagting o kabalkadas, no? Ang ngayon ninyong pag-asairan. O diin sa apikas bahin kay 5:54 naman anita sa dugang pang mga balita. Gikan sa BBC News Center at tanawon kung sa mga nadugang dari mga kabagting o kabalkadas, ha? Kaya wapamanay na ako na open mga kabagting o kabalkadas. O gadiin ato ang pag-asairan diri sa ato ang tulumanon. Sa dilipata mag-end sa itong programa, atong ipahibalo nga ang inyohang makita nami sa or inyong magamit nga page nasa Radyo Bagting News o ingon man BBC's Entertainment. Ora ni siya dong, no? Ato ang official nga gigamit mga kabagting og kabalkada, so pwede kaayo ninyo nang pagatan-awan. Apan sa dili pa 5:55 naman dai mga kabagting og kabalkada dinhi sa tong pagpanag-uban. O gato ning sulayans pagpaambit kana kaninyo ha kaning labot na ining photocopy lagi. O kaning photocopy ngon ang Korte Suprema photocopy sa original valid evidence. Sumala pa diri nga mamahimong dawaton sa korte ang usa ka photocopy o electronic duplicate sa dokumento isip balidong ebidensya kung walay question sa pagkatinuod niini sigon sa Korte Suprema. Pero kani sigon raw ba kaning sakop sa Korte Suprema. Ayon nag-iapil og ang korta nga inyong ipaputokopy. Dili magsinarkastiko ba? Ipatuyok po ng brain cells na tuusahay. Kini siya sigon ra og cover ra within sa mando diri sa Korte Suprema. Og matod palagi, giingon sa desisyon itong Pebrero 3, 2025 nga gisulat ni Chief Justice Alexander G. Hismundo nga gipaligon sa 1st Division sa EC ang hatol or kining kanibitang bato kang Ibo Lastimosa sa kasong pagpatay kang Ildefonso Vega Jr. Inampag litis o pagdungog nagpamatuod nga ang mga saksi nga gipusil si Lastimosa si kung gipusil ni Lastimosa si Vega sa ulo sa gawas sa usa ka cockpit sa Cebu City dunga niini giatubang ang photocopy sa death certificate isip ebidensya. Napamatud ang guilty si Lastimosa sa homicide base usab sa photocopy sa death certificate ug sa mga nimong pamahayag sa mga saksi. Apan sa apila itaas sa Court of Appeals ang maong kanibitaong silot sa murder gumikan sa pagtraidor sa pagpamusil o wala paghatag sa higayunan sa biktima nga makalingkawas o makalikay. Matud pa gibasura sa AC or Supreme Court ang argumento ni Lastimosa na dili pa matud pa wala na pamatud-an ang corpus delicti nga gumikan kay wala napakita ang original nga death certificate apan gimahimugo sa Korte Suprema ilalom sa Rule 130 Section 4 Paragraph C sa 2019 Revised Rules on Evidence nang duplicate ang gidawat isip original gawas kung adunay tinuod nga pangutana adunay pag-question sa authenticity o dili patas nga gamiton kini. Sa kaso nga ingon niini paigo na ang photocopy sa death certificate uban sa mga testimonya sa asawa ni Vega guban pa mga saksi aron mapamatud-an nga namatay si Vega sa igo sa bala og si Lastimosa ang dunay dako nga responsibilidad niini. Ipaligon sa Korte Suprema ang sentensya ngadto kang Lastimosa sa reclusion perpetua o pagkabilanggo hangtod sa 40 ka tuig. Manduan usab niya ang pagbayad og 275,000 isip civil indemnity og danyos kauban ang interes ni ini. Motoy gibasihan mga kabagting og kabagtas. O dilibot pasabot nga pwede na pud ninyong pikion ang passport kay di na appeal gato nang sa mando o didto to sa nahimong desisyon sa Korte Suprema layon sa mga kaso naar naglimin sa kaso wala naguban wala naglangkob sa kinatibuk-an. So layon ninyong pamiki og photocopy kwarta o di pasaporte o ID sa mga ahensyas gobyerno nga grabe ka pinikito di ba matingkagol kas bilangguan gawas lagi na yung pagkakuan ba ano ba gitawag na to dirira sa nga ba area dirira siya cover dirira siya pwede ano ba. Ayun na sige, supak-supak na kayo lapas itong oras mga kabagting o kabalgan. Good morning, Johnny Cuba, may buntag. Oy, salamat kayo kinakadumdum rin sila aning nga itong page mga kabagting o kabalgada. Sige, ramig ilis na nag-page. Ay, saan mga nislulumit sa inang kay mga kriteriya ang tagasundon. At sa Las Cunyas, may buntag. Ganin yung tanan, Juanita Sasel Calderon, Tilaon, may buntag. Cherry Anuyo, Anduyan. Anduyan day, Anduyan, Novo. Adya sa Lakewood, og lakip na ni Baltazar Akain Minyoza. Adya sa Malaysia, og Merle Templado, og Neil Abakal. Abakal di ay ni. Og ingaman Juni Cuba, og Impalmado Tatsuki Ginandal. Tristan Wyatt, may buntag, og lakip na usab ni Janeline Bargayos, Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Beno, wala may igong oras. Ay, sa pagpadayon, dinis to nga to naman nun. Og diin ang resulta pa di ay nakalimot as resulta 376. 376 ang resulta mga kabagting og kabalkadas og hangtod og mapuhon sa mangtak nagsamang istasyon pulong nga nagkanayon ato ikapambit nga nakaninyo dinhi sa atong pagpanag-uban na sa Jerry Maya ba to? O dili di ay diri dito sa 1 John 4:16 so we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Agos bagting, this is Ais Vanessa Cagas Tumakwal. Ikan salamat og maayong buntag. 106.7 Radio Magbating.
12: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
12: The angel of the Lord declared unto Mary,
13: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Behold the handmaid of the Lord.
13: Be it done unto me according to your word.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: And the Word was made flesh,
13: and dwelt among us.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray

0: without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
0: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
0: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sed kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila bag-o nga DTF og framing services para sa inyong mga picture bisan unsa ka daggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayagayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mogama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Molave branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBP Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Alas sa 6:08 atong oras sa kabagdig kabalkada sa pamuntag ganinyong tanan sa mga usapa. Welcome na usap dere sa pagpadaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan. Inyong mabati matang alas 6 gadto na sa alas 7 ang ato ang oras nga pagpanaguban. Sa oras nga tulumanon kabagdig kabalkada sa mabati dere sa Sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM or dibagha sa DX sa BZ756 ang Radyo Bagding Stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kamusta mga pagadianon sa Zambosurian, sa lakip na usab sa kasikbit ng mga probinsya nga nagpaminaw. Ngayon ito ang programa sa kahanginan maing buntag kaninyong tanan. Wala sige mga kabagtig, mga kabalgada sa amping sa kanunay, ano, gumikan na kaysa doon na paghihapod, matod paghihapod kita masinatian ng mga pagbundak sa ulan. Sa matag karoon og unya, kabagtig kabalgada tungod sa presensya sa habagat. Doon na bag-o nga gipagula ng datos ang pag-asa, no? As of 5:40, mga kabagtig kabalgada sa latest ni siya ha? Gingon nga si Bagyong Inday, habagat og habagat no palayon nga magdalag mga pag-ulan sa nasud no base sa ilang weather forecast padayon nga nakaapekto ang tropical cyclone ni si Inday og ang habagat sa dakong bahin sa nasud karong adlawng Huwebes. Kinisubay sa gipagula ang impormasyon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa. Ingon nga alas 3 kagarin ng kadlawon na ulahing nga nasiplatan ang sentro sa Bagyo sa gilayon nga 940 kilometro sa masidlakang bahin sa Luzon. Oo, nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 175 kilometro sa matag oras o ang paghapak ni sa kayutaan nga kuso gayod kinikabat man sa 215 kilometro kada oras samtang kini ang naglihok paingon nga to sa habagatang kasadpan na ang mga lugar nga makasinatig mga kusog nga pagbundak sa ulan ingon man hangin mao kining Cagayan Valley, lakip na usab ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, Catanduanes. Nagpahimang na usab ang pag-asa sa posibleng pagbaha ingon man pagdahili sa yuta sa nasangpit nga mga dapit o lugar. Gilaman usab ang katagatag nga pagbundak sa ulan hanto sa kusog masinatian sa Eastern Visayas o pipila ka bahin sa Bicol Region. Samtang nga habagat ang itulong hinungdan ngano nga makasinati kita madagumon nga kawanangan nga dunay kalit nga pagbundak sa ulan na kilat o pagpanalugdog nga masinatian sa mga lugar sama na lamang sa Mimarupa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lano del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani o South Cotabato. Posible usab ang sangpit ng mga lugar, makaapektar kanila ang pagbaha o di ba ka pagdahili sa yuta. So, manay latest nga update sa lakat sa panahon kabagtig kabalkadas nga gipagwa sa pag-asa sa muna nga mag-amping ta sa kanunay, mga tinunan, no, mga estudyante, mga magtutudlo, mga ginang, ayaw ninyo pa kalimti og dalag mga payong, kalo or di ba ka raincoat ang inyohang mga anak aron nga dili mga humod sa ulan panahon sa ilahang pag-uli sa kahaponon ha. So muna kabagtig kabalkadas kinahanglan gayod nga mao gid ni ang angayang i-secure sa kanunay sa tuang mga ginikanan no mga kabagting o mga kabalkadas kaya aron lagi nga unsa man magapabilin nga layo sa sakit ang inyong mga anak dili mga humod panahon sa pag-uli sa kahaponon kay lisod na kayo mga kabagtig kabalkadas nga mga humod ang inyong mga anak panahon sa ting-uli kun ugaling dili nyo padad-andaan og panangga sa ulan no sa mauna goods lang to nga dunay mga four wheels or di ba kaha katong mga bao-bao how about katong magbaktas how about katong mag single motor no so muna nga kinahanglan nga padad-an gyud ninyo daan og mga panangga sa ulan kabagtig kabalkadas. Okay, kamusta na to itong mga mag-uuma sa kanunay, mga negosyante, mananagat, sa tanan-tanan nga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Alam sa iyo mga mahinungdan ng pabagtig katuyuan, ipadangat din sa text line 0938-2077-614. 0938-2077-614. Muna ito ang text line number kabagtig kabalgada sa alang ni atong mga gusto no nga magpadangat sa ilahang mga mensahe na mo'y gustong ipaklaro o dira lang text at one text line 0938-2077-614. Alas sa 6:13 na itong oras palihog kong download og picture clean katubitong mga dagponsisok ang tao nga walay trabaho ato ang tapiko karon kay mga Pilipinong walay trabaho. Itaas matud pa. Oh mga kuan nakalimot di kog pasa nimo ani. Adunay mga pagsaka no sa mga katawhan magkabagtig kabalkadas nga walay trabaho karong mga panahuna. Pinasikad no sa datos nga gipagula sa buhatan sa Philippine Statistics Authority kon PSA ning saka ang ihap sa mga katawhan nga walay trabaho niadtong bulan sa Mayo. Oo, matud kini ha. Subay sa kining pag-pagawas nga data sa ato ang buhatan sa PSA kabagtig kabalkadas ana matud pa sa 2.50 million ka mga katawhan ang walay trabaho sa tibuok nasod. Mao ni ang gikuan gipahibalo sa buhatan sa PSA no. Nikabat sa 2.50 million ka mga Pilipino walay trabaho or ka kining nga nag-edad og 15 anyos pataas natong bulan sa Mayo. Pinasikad kini sa pinakabag-o nga Labor Force Survey sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Gibana-bana no nga nisaka kini og 2.41 million Pilipino walay trabaho no niadtong bulan sa Abril. Mao ni resulta bugti kini sa 4.8% sa unemployment rate na itong Mayo, mas taas kung imo ikumpara sa 4.7% na itong Abril. Ang saka o 1%. Dagadaghan yun. Gingon, kapag digabalkadas, gipasabot ni PSA Chief Undersecretary Kerry Daddy Aclair Dines Mapa nga ang year-on-year nga pagsaka sa jobless rate, gumikan masamantot pa sa pagkawala sa trabaho sa sektor sa agrikultura o gumikan sa epekto sa El Nino. Nakasanta na bagil ninyo? Wala ting ulan pa man. Habagat, di ba? Muna po ilang girason. Pag-abot usab matod pa sa underemployment rate o porsyento sa mga mamumuo nga dunay trabaho apan nangita paghihapon og extra nga trabaho, no? Nikunhod kini sa 12.2% gikan sa 15.2% na dung bulan sa Abril. Oh, no, namang mga Pilipino good nga gusto bitaw makabaton og dugang panga income. Oo, nainana ba? Sumuna nga ang uban kung katong kaya pa sa ilahang lawas mangita gyud og extra income kabagtig kabalkada sumut na kuno galing katong daghan bitaw kayong mga balay runon, no? Daghag balay runon, daghag pakanunon, daghag ibuhi. O mangita gyud sila mga extra income kabagtig kabalkadas. Pag katong mga kining murag happy lang sila silang sweldo, no? Na budget na nila og sakto. Katong igo-igo lang. So ang uban na to, kaya wala gid nangitag extra income kabagtig kabalkadas, di ba? Oh, nakita sa PSA ang dako pagkunhod sa employment rate, no? Gikan sa 91.5% na itong Mayo 2025. Paingon sa 87.6% na itong May 2026. Di ba? Pagkandakuag yun. Oh, maganda ko ang pag-us-us kabagtig kabalkadas. So mo ni ang dakong challenge karon sa tuang gobyerno, di ba? Gobyerno og lakip na usab sa tuang mga local chief executives mismo, di ba? So mo ni gingon kabagtig kabalkadas, mabito na tuang ang matag peso, no? Ang public employment o kining service office sa matag kalungsuran, no? Aduna gayoy ginapahigayon nga mga jobs fair, di ba? Halos diri sa pagadian kada bulan. No? So kini kabagtig kabalkada sa pagkuan ba sa pagpaningkamot nga matabangan kadtong mga katawhan nga mga walay trabaho or di ba kaha matabangan tong mga katawhan nga duna ni trabaho pero dili na sila happy sa ilahang environment No, gusto sila nga mangita og lain nga trabaho. Di ba naman ingon ini God? So mauna nga kinahanglan, no, nga sakto po ning gibuhat sa PSA nga kinahanglan aduna gyud sakto nga unsa man kani bitawong kanunay nga pag-update, no, mahitungod sa employment rate sa nasod kabagtig kabulkadas, di ba? Kay kuno galing man God walay saktong monitoring ang mahitabo na maingon ta og nagdahom ta nganing saka dito paus-us gani karon o unsay nahitabo, di ba? Daghag mga kining trabaho nga gihaniyag sa gobyerno pero daghan pa man gihapon na walay trabaho kabagtig kabalkadas nga naman tungod kay ang nahitabo man God karon, no, daghan og mga bakanting trabaho. Pero ang pangutana, lisod po kayo masudlan, lisod po kayo ka makakiribitan, dili ka diha-diha dayon madawat kabag di kibulkadas, kay sagad lagi po sa mga kining ilahang mga qualifications, kinahanglan kay 4 years graduates. Di ba ka ha? Bahala na kining 2 years graduate lang ka, as long as related ang kining ang imong kurso sa kining job vacancies nga kining ilahang pangayo. Ang pinakapait kabagtig kabulkadas, kini bitawng nangat nita kag trabahante pero ang kining usa sa ilahang qualification dapat dunay experience, di ba? Paunsa makasulod tong mga bag-ong ning graduar? Mao ni ang wala ang nakita sa gobyerno kabagtig kabulkadas, di ba? Wala nakita sa tuang civil service. Kinahanglan bagyod, no? Magsigilag ingon mo nga naay daghang bakanting trabaho. Pero mga ang inyong mga qualifications pagka pong tag-asa, lisod pud kayo sudlon, di ba? So muna ay makawag di kibalkadas nga ang uban, no? Mapugos na lang og trabaho nga dili inline sa ilahang kurso nga nahuman. Muna ang angay nga tutukan sa tuang gobyerno ba? Ang hatagan og dakong prioridad, no, ang kining mga giingon tag bakanting trabaho sa tuang nasud, kinahanglan nga usbon nato ning atong qualification diri sa tuang kining samot na sa gobyerno, no, gawas nga at least dunay experience, dunay pay additional nga kinahanglan na naam nakaabil og mga 18 hours of training or di ba kaha 32 hours of training, inana na gyud ka kuan kahugot ang inyohang kining qualifications o nya in terms of sweldo pagkang gamaya kay ang uban kay mga co-terms job orders, di ba? O nya ang qualifications pagka nang lisura api kining nga kuanon sudlon. So mo ni ang wa nakita sa gobyerno ba, no, mao nang uban nga na mismatch na hinuon imbes nga dunay daghang ning graduar ana nga kurso pag stand-out nimo na ay naka-fill in ana nga item dili inline sa iyaha nga kining kurso ngano man tungod kay kadtong mga nakahuman ana nga kurso wala may experience wala man naka-avail og pila ka oras nga training, di ba? So mo ni nakapait mo ni ingon ta nga ambot kano sa pagkaani kinsa ka ang presidente no nga makapausab niini nga mga qualifications sa higayon nga mga apply tag trabaho sa gobyerno kaya sa gyung lisura sudlon makaingon ta og unsa ba ni nagposting pamudiha og naghiring mog trabaho ingon ani manday ang inyuhang kuan kining mga qualifications mura bitaw dunay discrimination kun baga kabagtig kabalkadas, no, ngano makaingon ta og dunay discrimination sa imong pagpang-apply trabaho tungod kay kung wala kay kining experience, kung wala kay kining trainings, dili ka allowed nga mo-apply or dili ka kwalipikado nga mo maka kining mo-apply ana nga position nga or bakanting nga position, no? So mo bitaw na ang uban kabag di kabalkadas, mo bitaw na ang nahitabo, dili sakto og mga services ang ato ang gobyerno, di ba? Dili effective ang kunong sa man ang implement sa kining mga hintungdang ahensya ngano man tungod kay dili man good inline ang nabutang ang posisyon sa gobyerno sagad mga dili mao ang kurso nga nahuman like for example sa Department of Education, di ba? sa DepEd kabagti kabulkadas mga magtutudlo. Dunay mga maingon taog sa secondary, mga dunay mga majors, di ba? Pero tanawa ninyo ang kwan, mga magtutudlo nato. Dunay mga nag-major og English, gipatudlo og lain nga mga major, di ba? Ang pangutana, effective ba si teacher sa iyahang pagtudlo sa dili niya major? Doon na gani nga mga magtutudlo nga ultimo iyahang major, maglisod man gani, di ba? Sa ingon na ba, nga mga maingontag mga mismatch kabagtig kabalkada sa trabaho, sa muna ingontag nga paunsa, no, nga mapalambo, paunsa mahimong nindot ang services sa gobyerno, kung ugaling kanunay lang nga magsigilag mismatch jobs ang tanan. Gamay ra kayo, pila ra ka porsyento ang matawag ta kabagtig kabalkadas nga ning sunod gayod no or natukma haom no sa iyahang kining kurso nga nahuman. So ingon ini nga kining datos no daghan og walay trabaho nayuban do ni trabaho kay kining mo resign tungod kay lagi gikapoy sa trabaho kay wala pod na nag-expect og sayon ra pero bugat dayto. Oh, naingon ini nga kining mentalidad sa Pinoy, no? So muna ang buhaton sa gobyerno nato kabagdi gibalkadas to mga namunuan lantawon ba, no? I-plaster nato ni, di ba? Kay pinagi sa pagplaster og kining sa pagpanarbaho diri kabagdi gibalkadas maingon taga makabato na unya og maayong pagpanerbisyo ang anaa sa mga gobyerno. Oo. Dayon ingon man, layon ni ini, kay nagisgot man tag walay kining mingsaka ang mga walay trabaho sa nasod. O katong mga taga Pagadian City, di ba kaha katong mga nagikan sa matag kalungsuran o og mga adlaw, dunay jobs fair ang Pagadian, no? Alauna sa hapon ngadto na sa alas 7 sa gabi. Oh, sige, apply na mo. Daghan og mga nagpaabot nga bakanteng trabaho kaninyo. Kana kun interesado mo nga mga apply, no? Kay kun di pud mo interesado nga mga apply, wala poy mahimo ang gobyerno kabagti kabalkadas. Di ba ka wala poy mahimo ang gatong mga employers, no? Basta kay og mga lawa, dunay jobs fair nga ipahigayon diri sa Pagadian City. Sayod naman ta nga matagbulan ning jobs fair diri sa Pagadian every 10th of the month, no? So may na lang matabangan mo sa pinaagi sa syudad, no? Tungod ni ang mayong resulta ba sa kanay bitaw kanunay nga pagpangagdi, no? Pagpandani ni Mayor Sammy og mga investors, no? Pag-invite og mga investors sa Pagadian aron nga magtukod og mga negosyo. So ang mahitabo kabagti kabalkadas, daghan ang oportunidad, no, nga makakita kag trabaho. Aliman ka nga kada jobs fair mas daghan pa ang bakante nga trabaho kun imong i-compare sa mga aplikante. Pero mo lagi pod lisod siya nga ma-fill inan tungod kay do na poy pipila nga mga high standard pod kayo ang qualifications, di ba? So ilaha po ng discretion sa matag kumpanya, samot na sa mga private sector. Oo. Pero sa Pamasin ba, no? Yung makakita mong trabaho ugma, o anhin na mo sa jobs fair sa Pagadian, sa may atrium, upper ground sa Robinson's Mall Pagadian. Diha agyo di pahigayon, kanunay ang jobs fair kapag di kabalkadas, no? Sa Pamasin nga, diris Pagadian, niubos na ang poverty incidence, no? Niubos usab ang unemployment rate, oo. Kini kay nga naman, kini magong duha kapag di kabalkadas, poverty incidence o kini nga unemployment rate, magpartner gid ni sila. Kay kung ugaling manggod, no? Taas ang walay trabaho sa syudad, siyempre, mutaas usab ang makaingon taog ang kapobrehon. Di ba? Pero kung namugamay ang mga katawhan nga walay trabaho, muubos usab ang poverty incidence. Ganun man. Tungod kay doon na may magamit nga salapi ang usa ka individual, aron nga makapalit siya siyang panginahanglan sa matag adlaw, di ba? So mo na nga magdigin ni magbuwag ni si poverty incidence o si unemployment rate. The more nga muubos ang way trabaho, mas muubos usab ang poverty incidence. So muna ang gipaningkamutan sa atong amang syudad sa pagadian nga kun mahimo, no? Makabot na unta ning 100% matawag ta nga ang tanan gyud dunay trabaho. Pero lagi di magina lisod magina kabuton kabag di gibalkadas kasi pag imudmud ni muna ang mga bakanting trabaho da sa ilaha kay na do na man gyud mga uban usab nga di gusto mo trabaho kay gusto lang og hinabang permis gobyerno. Mo na. So atong usbon ha. Og mga adlaw, Jobs Fair sa pagadian, ala una ngadto na sa alas 7 sa gabi. Bueno, kabag di gibalkadas sa itong pagbalik, no, to ang hisgutan usab. Ang mahitungod sa invitasyon ni City Councilor Lansco sa activity sa Asenso Sports, no, nga finals na ugma sa volleyball, ingon man uban pang mga kalihukan sa Asenso Sports diri paghihapon tulmanon ang bagtinga sa katawhan alas 6:29 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Rose Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
11: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
11: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
11: every
12: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: 6.2 Mula bang sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katauhan.
0: Alas 6:33 sa ato oras kabagdag balkadas, balik ta diretso pagpadaguban na bagtingan sa katauhan. Ato adto lumanaw sa kanunay na bagad kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Hala na ito makababayinan nga nagpagidaron og 24 nga ito na sa 43 anyos nga ito na plano nga mutrabaho sa abroad isip mga domestic helpers ay napaglangan apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nahimutang ilang buhatan sa may Porok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alang na itong magkabayinan ha, wala ka mo yung kabalakan, first time or ex-abroad. With or without passport, as long as willing mo nga matrabaho sa abroad, pwede kayo mo kabagdig balkadas nga mo apply. Nagtanya kini og libre nga kapuyan, samtang ikaw at tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre usab nga pagkuha og passport, libre usab nga pagkuha pagkuha medical. Alas dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan ha, nga nahimutang sa may Porok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian, or di ba kakakontaka ang cellphone number nga 0927-362-1908 or di ba ka 0962-211-6023 Mawag ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pakikitayo usab si Miss Jacqueline Cabahog. Alang kini sa mga kababayanan nga mamagusto mamahimong domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o ingon man sa Kuwait. Dahil pang niabag sa tulmanon kabagdig kabalgadas ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS Bayubay Building Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos las Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wimina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI nagpahibalo sa publiko kabagdig kabalkadas nga padayon kini nga nagdawat og mga enrollees sa mga grade 7 na students nga gusto usab no nga mahimong or maka-avail sa ESC Scholar. Sa ilahang day school schedule dunay 7 samtang sa night class aduna sila 11 no ka mga slots sa scholarship sa ESC mo nang ay napaglangan maginikanan aron nang maminusan ang inyohang balayronon sa pagpaskwela sa inyong mga anak no ay mostly ang gitanyag nga scholarship sa Pagadian Junior College Incorporated. Pag-ingon man, padayon na sa kini nga nagdawat silag mga enrollees alang sa mga alternative learning system students kung ALS, libre nga school uniform o libre nga tuition fee. Bisitahan lamang lang buhatan sa may balangasan, ibabaw sa Iliana Bibio College o Bus Gamay sa Mormons Church. Iliana Bibio College usab, niabag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa mga gusto nga maskwela o kolehiyo, no, sama sa kursong kining mahimong pulis, o di ba kaha, mahimo kang trabahante sa DSWD, mga social workers, di ba ka, sa balit tambalanan, ito na may tambalanan, kining mga social worker po ng tambalanan, di ba? O di ba kaha, gusto kang makamahimong magtutudlo, on. Dugo iman gusto kang mahimong pro kining computer programming og lakip na usab kabagtig ka programmer ba, no? Og ingon man kabagtig ka balkadas, gusto kang kini nga mokuha og kurso sama na lamang sa Baels. O diri na pa-enroll sa Eliana Bibio College. Ubos kayo og tuition fee. Usa ka pribadong tulunghaan. Pwede ka makapili sa klase buntagon, hapunan o panggabi. Ay kalimot ha, Eliana Bibio College, the builder of future leaders. Ang National Irrigation Administration ko niya, padayon usab nga nagpahibalo sa publiko nga andam kini kanunay nga mutabang sa mga katawhan ingon man makumudar sa inyuhang mga reklamo. Kung nagaling doon na mo'y mga buot nga ireklamo, oo, bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center dere sa Balintawak, di ba? Samtang pwede po mo kontak sa lang cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Kabagtig kabalgadas, mao ka na ang buhatan sa National Irrigation Administration Konya Region 9. Ang buntag di ay ni Embra Arnalin. Good morning po ni Tristan Gulay. Good morning ni Sinyang Kaliso. Sa tanan, may buntag kaninyo. Bueno, kabagtig kabalgadas, lain atong ilisgutanan garong buntaga ang ato ang Ascenso Sports Ambassador, no, Sports Ambassador nga si Lance Co. Kabagtig kabalgadas, no, City Councilor. Padayon nini nga nagpahigayon og tournament ba sa basketball or volleyball o sa nga matang sa mga dula sa Ascenso Sports sa Pagadian. Hinungdan nga giauhag nini ang mga atleta katong mga gusto sab gamahimong atleta, no? Giauhag nga kun mahimo kabagtig kabalkadas, pahimuslan ang kinibitaw nga moapil ba, no, salmutan ang nagpadayon nga mga sports activity diri sa syudad sa Pagadian, no? Gani kabagtig kabalkadas, dunay final na unyang hapon or unyang gabi iba. Matanaw na to kanus ang final ni ini sa volleyball matutpato sa paminahon ang invitasyon na sa to ang kining sports ambassador sa syudad sa Pagadian nga mao sa Honorable Lance Samuel Co.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingin sa katawhan.
13: Akong imbitahan ang tanan, no, nga i-witness na to ang finals, ang championship. I think it's the final game na tomorrow, no, there will be a new champion na for tomorrow. And then musuguray na ongoing pa ang ato ang ato ang Ascenso Heroes Cup season 3. Suguray na sa ongoing siya. Nanay mga pipila na ka games, and then this coming next month na aputay mubalik ang ato ang Ascenso Business Cup, no, for the third time na stop man ta for 2 years sa atong Ascenso Business Cup. So mo continue na siya, but there will be a slight twist karon. Atong gibaba ang age group para for the development sa atong youth, no. And then looking forward ta for another season sa atong Ascenso Athletics Cup. And before that napatay Football Cup, no? And then ang atong Athletics Cup this year is very big na, kay incorporated na football, volleyball, basketball, and we will have the first inter-school nga pickleball, no? So yeah. So magkadako na gyud ang ato ang atong athletics, atong Ascenso Athletics Cup. Ato gyud siyang ipaninguhan na it will be the UAAP of Pagadian, no? So mga ambisyon ta. And then yeah, daghan pa mga naka-line up nga upcoming games, and then magka fourth season na punta sa pickleball, and then as the year mahuman ng tuig, no? Sa on schedule ta sa tanan nato activities.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingin sa katawhan.
0: Sa boto kabagtig kabalkadas, no, karong adlaw dunay pahigayon na ang final sa volleyball diri sa syudad sa Pagadian sa sports Ascenso Sports. Samtang ongoing usab ang ilahang kining mga uban pang dula kabagtig kabalkadas, ug labing highlight nini kini bitang pickleballs kay pagka kining kuana ginaray pagka bitaw nga daghana na ang nagdula og pickleball kabagtig kabalkadas, di ba? Ug kini kay gi-open na pa enter school, no, sa gatong mga estudyante, murag I'm sure ang tabi na posible pod nga mosalmot nining inter school sa pickleball. Ano man tungod kay doon na rabato ato nakita sa post ni Mayor Bader Malaco ninghatag ni siya og kining mga kahimanan sa pickleball kabagdig kabalkada sa ngadto sa mga sa usas tulunghaan sa Tabina. Oo. So mo ni murag usa ba to preparatory na to for kining enter school ng pickleball diri sa Ascenso Sports. Oh? Hangyo lang nato, no? Speaking of pickleball, kabagdig kabalgadas, no? Hangyo lang nato sa mga, doon na bitoy, pickleball lang mga arena. Oo, arena ba'y tawag, ana? Ng mga facility ba? Kung mahimo, pwede nga magbuhat manggaling mo o facility sa pickleball, siguro po din taon nga doon na mo'y saktong parkinganan, di ba? Kay makahatag manggod mo o perwisyo sa mga katawhan, kung galing ang inyohang pickleball nga kining kining arena or sabay tawag na na kining bitong inyohang dulaanan. Oo, arena magigyata na basta correct me if I'm wrong ha. Oo, so na din kabagdig kabalkadas kato yung mga facility ba. Oo, kung diha magigyan na ibutang daplin sa dalan siguruan ninyo nga dili mo makahatag perwisyo kay like for example diri sa may balangasan daghan kay gareklamo ang atuang kapulisan sa pagadian ang atuang mga personahe sa kining RTMO basin pwede siguro inyuhan ning mabisita ning mga area nga adunay mga pickleball bitaw nga kining kuan facility kay halos gyud kadadlaw dunay mag post og sa Facebook nga nagreklamo nga maglisod og agi tungod kay side by side dunay giparking nga mga sakyanan kay gadula og pickleball ang mga kining katawhan. Kini magong mga pickleball is pandato ba, no? Aliman gamit palang daan kini bitong iyahang kining murag racket us tawag ana. Oo. Itawa pad kining kuano, kamo to paddle ba? Oh. Kana kabagdig kabalkadas mahal ba ana? Kuwa ta masayop naasa ang pinakabarato kay 7,000 something. Oo. Di ba? Atong unahunaon ba nga ka-afford tagpalit niya na dapat maka-afford po ta nga doon ay mga parkingan kabagdig kabalkadas na maka-afford ta nga ubuhat og mga kining facilities. Dapat po siguraduhon siguro na to nga doon ay mga sakto ta nga parkingan. No? Diri sa daopod o tropod. Panahon sa hapon, dili po mag-traffic po. Gumikan kay side by side, doon na po'y ga-unsaman, ga-parking. No? So muna'y kabagdig kabalkadas, ang angay gayod nato siguro nga kining monitoron sa tuang mga tinugyanan sa balaod, mga kapulisan, no? Mga personahe sa RTMO, no? Sa kining tuang city traffic management, nga diin pwede siguro nga tuaning monitoron. Kumahimok, klami na diha, di ba? Kusuki mo mang klam, no? Kusuki mo mang klam, mamarking og mga kining ultimo gani designated area inyuhang klaman kana pagkaha nga nakahatag obstruction kunbaga kabagtig kabalkadas no obstruction of public roads kining nahitabo nga kining bitong ang agianan gihimo nang parkingan side by side kabagtig kabalkadas ultimo ang kining sidewalk gihimo nang parkingan. Oo, muna ato ang awhag, no? So muna ay angay nga tanawon sa tuang mga naghimo o mga facilities sa torna sa kwano kining pickleball. Ang inyohang unang-una, dili ingon kay negosyo man ninyo, di ba? Negosyo ninyo lisod pod. Kamo naka-income unya human nakahatag mog perwisyo sa mga katawhan, di po ni maayaw, di ba? So muna ay ingon kabagdig kabalkadas, before mo nga magtukod og negosyo, unaha gayod og siguro unsa man ang parkingan, di ba? Kay pandato maning pickleball. Oh, palit gani, ikaw gani wala sa kuano, tawag gani, igo-igo ra imong kwarta, di ba? Palit og kining kahimanan nga katong kuan, class A, di ba? Murag katawan ka kay mutaguktok aga kining inigamit nimo, no? Muna ang atong hangyo sa tuang mga adunay facility sa pickleball, no? Nga adiser ninyo adiser mo nga magkuan kining magpadayon ana inyohang negosyo dihang dapita kay inyo man negosyo di ba hunahunaan ninyo nga pagbuhat sa pud mog parkingan oy ayaw ninyo himo og parkingan ng dalan kay maglisod og agi ng mga katawhan di ba magperwisyo kayo kabagtig kabalkadas di oroy pud mo maikog nga mga katawhan nagbagulbulog tama nya kamo kasi lang mog dawat og income stilan no sa mo na tong awhag sa tanan nga mga dunay mga facility sa pickleball nga walay tarong nga mga kinibitaw nga parkingan nga kun mahimo pangita mo og area nga dito ka parkingan og ingon man awhag nato sa tuang mga tinugyanan sa balaod hala sige pangklame ng mga sakyanan nga namarking anang mga dalan nga dili angay parkingan kay nakahatag na hinog perwisyo sa tanan.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa sakatatawhan.
0: Madod pa niya, good morning sir. Otro po ng pickleball court diri sa Dao. Oh, daghan kayo sa dalan, mangagi, parking, wakwakwe. Okay? Oh, di ba? Kanilang lagi ilahang kuan, court, oo. Ilahang pickleball dihan na pita. Muna igingon nga, usas sa mga wala na anticipate, daan ba? Kita manggong mga negosyante, sagan mo sa mga negosyante kay ambot lang po, no? Kung kinibang nagbuhat o mga pickleball nga court or kining arena or kining facility, ningkuha ba kanilang slag business permit? Oo? Kay dali naman kinakatukod, God. Di ba? Sa man eh, doon na ba di business permit ng ingon ini? Nga dali man kayo, nga usa sa mga requirement karon sa city, kung magtukod kag negosyo, unahon na ugtanaw ang imuha nga parkingan. Kunya karon kay ang mga dalan, gihimo ng parkingan. So muna angay na itong panawagan sa tuwang city government, no? Sa tuwang kining tinugyanan sa balaod, nga hala sige, no? Sa time na siguro nga inyuhang sutaon, kay looy pod ba ang atong mga katawhan nga mga agi, mga motorista, mga dunay mga nagdali ang uban, labi na, kanabitong sagad na ba silang tingdula kay mahapon, nga dihapon nga orasa, tinguli sa mga trabahante o mga estudyante, di ba? Samot, kahagipot, kabagtig, bulkadas, ilan yun, no? So muna, kaya ninyo nga magbuhat og mga court or mga facility or mga arena na lang pickleball ang mahitabo kabag digabalkadas, dapat kaya po ninyo nga mag-provide og sakto nga mga parkingan kay aron nga happy ang tanan.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alas 6:49 na itong oras, kabag di kabalgada sa samtang sa pikas sa bahin sa tuwang kining hilisgutanan karong buntaga. Ang ato usab, no, inline paghihapon sa Asenso Sports nga program, gumikan kay lagi ang ato ang kining syudad sa Pagadian, ipakusgan maning natad sa sports. No, adunay Batang Pinoy, nagsingabot nga Batang Pinoy, dito ipahigayon sa Bacolod, Gabagdig, Gabalgadas. O gikasubo kini pag-ayo ni City Councilor Lance Co. kay gumikan kaniadto manggod, kini ba nga wala bitang official nga kining delegates or participants ang Pagadian City, no, nga magpadala dito gayod o matawag tag-atleta. Nya human kaniadto kay ino lang si Mayor Sami nga kinahanglan lang o kining pagperma niya, aron nga dunay kining atleta nga mapadala sa Bacolod, wala ba ning agi o kini bitawng selection ba, sakto bitawng pagpili, no, kung kinsa ang angayan nga kining mahimong kwalipikado nga modula sa kining Batang Pinoy kabagtig kabalkadas. So karon, no, karon nga mga panahuna gisuportaran na ni sa LGU Pagadian ang Batang Pinoy, og aduna sila ipahigayon nga kining mga mga laing activity aron bitaw nga mapili, aron pilian nila ka kinsa bagyod ang angayan nga ipadala. Ania ang pamahayag usa pagbalik sa tuang konsehal sa syudad sa Pagadian.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa sakatatawhan.
13: Events, no, nga naa siya apil siya sa Batang Pinoy sa Bacolod. And naatay mga qualified na athletes dire. So we will conduct qualifying tournaments dire, no? I-control na nato kinsa lang ang mga mu-qualify na pwede nato i-represent sa national level. So dili na lang kung kinsa maka-afford, kinsa gusto mo adto, but we will conduct a local tournament, no? Gikan sa especially kana sa taekwondo, swimming, athletics, gymnastics, cycling, 3-on-3, ana. So kuana ato siyang nangayon na ta guidelines sa Batang Pinoy, nag-submit na ta sa atong credentials dito as the representative for the city, and we will inform the public more once we know more, but for now katod itong na yung mga interesado nga mo appeal sa qualifying tournaments, please visit the Asenso Sports Office, open from 2 p.m. until 9 p.m. every Mondays to Fridays diha sa ato ang Ascenso Covered Court, no, para ma-entry na mo ang inyong interest na mo appeal sa maong qualifying tournaments, because wala gid tay database kung unsa gid ang kinsa-kinsa gid ang mga population ba sa mga unsa nga sport, kinsa nga athlete o unsa na event. So by this makahimo, maka-create ang atong own records bud.
12: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingar sa katatawhan.
0: So mato kapag nagabalkadas, no, in line sa preparation sa tuang lokal nga pagamahanan syudad sa Pagadian sa nagsingabot nga Batang Pinoy nga ipahigayon sa Bacolod, adunay qualifying tournament nga ipahigayon sa Adres Pagadian. Alang niya itong si Kinsaman ng mga interesado ng mga atleta nga musalmot sa batang nga kining Pinoy, no? So Mone, katong mga atleta, ma-adunahan ka man o diba ka, nara sa kining middle class ang inyong income, as long as willing mo nga mahimong delegado sa batang Pinoy, o hingon man na mahasinday, mahimong mong kwalipikado, no? O apil na kabagtig kabalkada sa ipahigayon nga qualifying tournament there is Pagadian. No, Mone, giingon ba nga kining mo sakto, doon ay bitoy has-hasan ba taman, doon ay selection kunbaga, no, kung kinsa ang angayan nga ipadala kabag di Gabalcadas, kaya magasto ba po na ito ang syudad, di ba? Doon ay sakto o magasto pa o pamasahe paingon dito, gasto pa sa ilahang katpukining pagkaon, di ba? Nauban sa mga kining, syempre, mutabang ipo nga itong syudad sa Pagadian, disot po dito bangan, nga garbo man sa Pagadian. Sa muna, nga mas maayaw nga, ipaduna ipahigayon nga qualifying tournament aron nga makita kung kinsa gayud ang angayan nga mahimong nga mapadala isip representante sa tuang syudad sa umaong sa mga managlahi nga dula, no? Kay kaniadto lagi basta kay kung kinsa lang ang muuban ingon man usab, basta kung dato ka do naka-afford, maka-afford ka, hala sige go, basta mo dili kayo ingon nga maay kang modula, di ba? So karon kabagtig Balcadas, karong tuiga sa batang Pinoy ipagayon sa Bacolod, has-hasa na kini magpadala na og official no nga mga delegado ang atong syudad sa Pagadian. Alas 6:54 na tong oras. Dili paghapos sa pagpanaguban, naoy dunay pahimalo ang Samsuriko kabagtig Balcadas nga ugmang adlaw, walay kuryente o sa kauras. Alas 6 sa buntag ngadto na sa alas 10, ako na alas 7 rather, 6 to 7 AM, wadag kuryente ang Upper Bayaw Substation. Wadag ti kung di ta magdugo ugma sa AM. Walay kuryente ugma ang among AM kay Upper Bayaw man. Tukuran feeder nga nag-supply sa Alindahaw, Baklay, Kamanga, Corvada, Lower Bayaw, Luya, Militar, Panduma, San Carlos, Santo Niño, Tabuan, Tinutungan, Upper Bayaw, Manilan, Manlayag, San Antonio, Sugod, Tagulo ug Libertad. Lakip na ang Barangay Enroad, Lalantungan, Nuglobe, The Rest House, Aurora, Zamboanga del Sur. Mawad-an og supply sa dugsugang adagiptab noon o sa kauras. Alas 6 nga doon na sa alas 7 sa buntag ug mga adlaw. Apil nga mawadag kuryente ug ma ang pipila ka mga lugar sa Labangan. Nagilangkuban sa Kampo, Lower Kampo Islam, Balimbingan, Lower Pulakan, Binayan, New Labangan, Bukong, Bulanet, Old Labangan, Combo, San Isidro, Dalapang, Dimasangka, Tapudok, Dipaya, Upper Kampo Islam, Lantian, Upper Pulakan, Upper Sang'an o Lower Sang'an. Lakip mga mawadag kuryente o mga adlaw. Ang rason sa pagkawala sugang nagitab noon o sa kauras lamang kini to facilitate the scheduled SCADA control functionality testing of the protection equipment, circuit breakers, disconnecting switches, and other associated substation devices at Upper Bayaw Substation. O, mga rason matutpa sa pagkawala sugang nagitab noon o mga adlaw sa Upper Bayaw Substation nga apektado ang Tukuran o Galabangan, ingon man ang upat ka barangay sa Aurora, Zamboanga del Sur. Mubalik gilayon ang supply sugan na gitab noon human sa ilahang ipahigayon nga activity. Oy, hantod na lamang sa sunod higayon. O talagang oras, salamat kasi pagpakiguban ka na ako kabagdig kabalkadas. Pero congratulations di ay no, ni former DILG Secretary Abalos. Gumikan kay siya mo'y bagong cabinet secretary ni President Bongbong Marcos sa human kini nga gi-appoint kagahapon adlaw kabagtig Balcadas. Oo. Muling subling gibalik si Abalos sa gabinete human ang iyang pagka-pilde natong sa senatorial race natong 2025, no? sa Abalos nga kanhing dialysis sekretary o yung manahimong chairman sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA. Oo. O karon kay nabalik ni siya isip cabinet secretary kabagtig kabalkadas kagahapong adlaw kini siya iyahang kiwan kining gi-appoint. No? Iyahang dumalaon ang Strategic Action and Response Office. Bueno, wala ko yung oras. Salamat sa pagpakiguban. Hangtod na lamang. Ugma po hon. Sa tungtong manon ang bagtingan sa katawahan. Ako si Bagting, 17 Florence Afima. Maing buntag, ganin yung tanan. Alasay si Quinta Ischete na.
12: Mulaban sa katawahan. Mudapig sa kamatuoran. Pag-ingan sa katatatawahan.
14: Og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Dilfin, Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
14: Said Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
16: Are you planning to build your dream home?
17: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
18: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: Sa ulohan sa balitang lokal, publiko, giawhag ni City Councilor Lance Co nga pahimuslan ang asenso sa Panarbaho Jobs Fairs ug mang adlawa.
1: National kick-off sa school-based feeding program opisyal na gibuksan sa Zampen.
0: 53rd IB naglusad og Friends Rescued Good Life Agriculture Cooperative sa Zamboanga del Sur.
1: Sa uluhan sa balitang regional, security guard patay sa pagpamusil sa Jensen. Away sa yuta, nagunang motibo samtang suspect na sikop.
0: 321 ka drug suspect na sikop kapin sa 31 milyones pesos ng illegal drugs na sakmit sa PRO 10 sa bulan sa Hunyo.
1: Sa uluhan sa balitang nasyonal, kanhi DILG Secretary Abalos gitudlo isip Cabinet Secretary.
0: Aide ni Vice President Sara Duterte ipailalom sa trial.
1: Sa uluhan sa balitang international, Estados Unidos naglusad og pag-atake sa Iran human makaangkon og kadaot ang mga tankers sa Strait of Hormuz.
0: 18 ka mga individual samdan human sa pagbuto dito sa Syria.
1: Sa uluhan sa balitang negosyo, Pilipinas mangutang pag-usab sa international debt market pinagi sa bagong bond offering.
0: Sa uluhan sa balitang sports, Jerry Abadiano mipirma sa Ulsan Febuls sa South Korea.
1: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, mental health team sa Pagadiana naka-rescue person with mental health condition sa San Pablo CDS.
0: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba kung kinsa ang nag-imbento sa AI?
1: Sa uluhan sa balitang showbiz, unang batch sa MMFF 2026 official entries ipagawas na.
0: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
3: Si 76 na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
0: O garon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabelkada.
2: BBC Balitang Lokal.
0: Subling giawhag ni City Councilor Lon Samuel Co ang tanang pagadianon sa Sambusuyan sa nga pahimuslan ang ipahigayong asenso sa Panarbaho Jobs Fair og mga adlaw Hulyo 10, 2026 nga magsugod alaw na sa hapon ngadto na sa alas 7 sa gabi sa May Atrium, Upper Ground Floor, Robinson's Mall. Kay baluan nga ang mga ong kalihukan binulan kining gipahigayon sa syudad aron matabangan kadtong mga katawhan nga

0: ni pirma og kontrata ang 25 anyos nga si Jerry Abadiano uban sa Ulsan Hyundai Mobis Phoebus alang sa 2026-2027 season sa Korean Basketball League. Sumala sa gianonsyo sa team kagahapon tungod nini na namilit na ang lumad nga taga Iloilo City sa iyang koponan sa San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League aron mahimo nga bagong Asian import sa Ulsan. Gilauman nga makatabang siya sa grupo sa umaabot nga season. Nahimong usa si Abadiano sa upat ka mga Pilipino nga nakadula para sa Ulsan Feebles. Kauban sila si RJ Abarrientos, Miguel Ogzon o Jake Figueroa. Nagpakita kini sa padayon nga pasalig sa mga international nga koponan sa talento sa mga Pilipino nga basketball player. Ang balitang sports sa tagyanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alag niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang sa May Santiago Dol sa Dibim, line pang branch sa May Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang may nahimutang Dol sa SMC College o gadunay line branches sama sa lungsod sa Numalinao, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, malampusong na-rescue ang mental health team sa lokal nga pagamahanan sa Pagadian City sa usa ka person with mental health condition gikan sa San Pablo, Zamboanga del Sur. Pinaagi sa iniusang paningkamot sa City Health Office, City Social Welfare and Development Office o Philippine National Police and PNP. Sumala sa LGU Pagadian, padayon ang ilang paghatag og serbisyo dili lamang sa mga residente sa syudad, apan lakip usab ang mga kliyente nga nagikan sa nagkalaing-laing lungsod sa Zamboanga del Sur. Gipasalamatan usab ang mental health team sa ilang dedikasyon o kaandam sa pagresponde bisan sa unsang orasa aron matagan og hustong pag-atiman o proteksyon ang mga nanginahanglan.
0: Ang balita sa kaimsog sa panlawas atod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor. Inangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, ang women's ultrasound. Ngayon pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkura con Bangkuro sa ka-internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Rivina Bangkura Coro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 27. Nasayod ka ba kung kinsay nag-imbento aning AI or Artificial Intelligence? Kung wala pa ka nasayod, sige, atong sayran. Kanimanggong AI, mauna ni ang ginagamit karon. So, mauna ato ning sayran. Kay sige tang gagamit, wata ka balog kinsay nag-imbento. Nasayod ka ba nga ang Artificial Intelligence? Wala lang giimbento sa usa ka tawo. Nagsugod kiniisip usa ka dakong idea niadtong 1940s. Adugay naman di ay. Sa dihang gihimo ang unang mga digital computer. Niadtong 1950, usa ka siyentista nga ginganlag Alan Turing ang nakahimo sa Turing test aron tan-awon kung asa kung ang usa ka makina. Alright, sige atong utrona. Aron tan-awon kung ang usa ka makina makahuna-huna ba sama sa usa ka tawo. Pipila ka tuig ang milabay niadtong 1956. Usa ka siyentista nga ginganlan og John McCarthy, opisyal nga nagngalan sa natad nga Artificial Intelligence ug nag-organisar og usa ka bantog nga meeting uban sa ubang mga pioneer sama na nila ni Marvin Minsky, Claude Shannon ug Nathaniel Rochester aron masugdan ang pagtuon kabahin sa AI. Sa sinugdanan, naghuna-huna ang mga siyentista nga ang paghimog usa ka intelihenteng makina sayon. Apan gilayon nila nga naamguhan nga kini mas lisod kaysa itsura ni ini. Tungod sa maong kamatuoran, ang AI niagi sa daghang AI winter. Mga panahon sa 1970s o 1990s din ang mga gobyerno o mga mamuhunan na wadan og interes o ilang gikunhoran ang pundo nga alang unta ni ini. Apan nasayod ka ba na nausab ang mga butang sa tuig 2000? Tungod sa mas paspas nga mga computer o daghang datos sa internet, usa ka siyentesta nga ginganlan og Geoffrey Hinton nakatabang sa paghimo og deep learning nga nagtugot sa mga computer nga makakat-on nga mas sama sa utok sa tawo. Kini misangpit sa usa kon misangpot sa usa ka dakong kalampusan niadtong tuig 2017 gamit ang teknolohiya nga gitawag og transformer. Karon kini nga teknolohiya nagpadagan sa mga bantog nga kaymanan sama sa imong gigamit dinha nga ChatGPT nga nagmugna og usa ka dakong pag-uswag sa AI samtang maoy hinungdan sa dagkong mga debate bahin sa kaluwasan og pamatasan sa mga smart machine. Karon nasayod ka na ang AI dili lang usa ka tawo ang nakahimo nini apan daghan sila. Maong ayaw ang kuna nga imuha kon duna pay mga nauna og naning kamot alang ni anang butanga. Ang balita sa nasayod gabangatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian sa kapribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC Martin Martin Balita. Mga madi o padi, ani ana ang balitang show.
2: Di pagawas na ang unang batch sa mga opisyal nga pelikula musalmot sa Metro Manila Film Festival kong MMFF 2026. Nanguna sa listahan ang The Greatest Showdown nga gibidahan nila Vice Ganda og Vic Soto. Apil usab ang Amira nga gibidahan nila Dennis Trelio, Will Ashley, Glyza De Castro og child star nga si Argos Asperas. Second Miracle in Cell No. 7 nga gidala ni Aga Mulak og Haunted Carnival nga nila kona Ganila Jan Arcilia, Julia Barrieto og Maricel Soriano. Gilauman nga ipahibalo sa Oktobre ang ikaduhang batch sa official entries. Samtang ang Mandaluyong, San Juan og Bacolod mao'y napiling host city sa MMFF 2026.
0: Samtang sa Bicas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Sa Radyo Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting kon sa BBC's Entertainment. Muna na ang atoang bagong page, BBC's Entertainment, BBC apostrophe S. Alang sa mga nagkadayang mga program, lakip na usab ang entertainment program sa Radyo Bagting og Bell FM. I-search lang na ninyo sa pagkakaroon na na siya 1,800 followers. O gaya po mo kalimot sa pag-like, pag-share, pag-follow sa official Facebook page alang sa mga balita o impormasyon dinha sa Radyo Bagting News nga nining kasamtangan. Aduna na 28,000 followers. Ayaw po mo kalimot sa pag-download sa Radyo Bagting mobile application nga available na sa Google Play Store. Ang maka-download niya na mao ang mga smartphones, mga kabagting o kabalkada. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756 sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio nining mga orasa. Good morning sa mga personahe sa Department of Agrarian Reform na karon din sa Kanibungan Dumingag Zamboanga del Sur. Nagkuha ni sila kamaring Dars kaning nag-survey o yuta. Bago itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Dari Likat, Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanay. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita.
3: Zed Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Niya, pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kahit kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumogani na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heraon Pausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Radyo Magbating.
5: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
6: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og kalambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
7: Mga kala, kumustag may buntag ninyong tanan? Naadlaw karon nga Hoybes, Hunyo 9, tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan, dinilaman sa naguna nga radio station sa Dagbayan sa Pagadian. Kininyo mahigala, Elmer Pagets Maghanoy.
8: Kinisab sa Hikes Rabutin, mahigala, magiguban ka ninyos, media oras nga tulumanon ang programang
6: Pulso sa Katawhan.
8: Subay na mga higala, kumusta o mahing adlaw ka natong tanan? Adlaw nga Webes. Alerking oras mga higalag panahon, 9 na bulan sa Hulyo tuig 2026. So sa gigayon pa nato kagahapon, nga ito ning hisgutan mga higalag kinibitaw, nabulag maning probinsya sa Buanga del Sur, ngadto sa duha, Sambusor o Sambuanga Sibugay. Kunya, base sa datos mga higalag nga itong nakuha, nga mas bilambo karong panahon na, PSA record niya? Dili ni kay ato ning istorya.
7: Istorya ra.
8: Kung dili, matod pa mga higala nga mas milambo ang Sambuanga Sibugay
7: kaysa nibulag sa Sambuanga del Sur.
8: Nibulag sa Sambuanga del Sur kaysa sa Sambuanga del Sur karong panahon na.
7: So record na sa gobyerno. Philippine Statistics Authority. Dili na ka nang kita yung nag-istorya.
8: Dili ni kay ato lang ha. Kuan ni siya, datos ni siya PSA. So, kini mga higala, ato ning isgutan. Makaayo ba ang pagbulag o dili? Mo ni, ako pangutan na. O dili, adi tang bulag.
7: Pero nakita man nga sa Osaka District, tulo mangudan district sa una sa Sambuanga del Sur.
8: Ah.
7: First district, second district, ug third district. Kanang Sambuanga Sibugay, usa ra gyud na ka district.
8: Ah.
7: Muna third district nya layo siya kaayo sa diri sa sentro.
8: Mm.
7: Muna nga pagbulag nila giingnan siya sa inahan sa Sambuanga del Sur nga ay lagbulag kay looy mo kaayo.
8: Mm-hmm.
7: Miingon po daw mga naghayusa dito nga mga municipal officials, lakip na silang usa ka buong kongresista.
8: Mm-hmm.
7: Mabulag lang may gobernur, ayaw lang may babagi. Kay aron nga, maklaro po na mo, ahagid may taman. Kaya kana itong anak na magminyo. Pagsugod way trabaho, makakita lang yung trabaho kadugayan.
8: Mm-hmm.
7: Ito po si Gobernur Jun Rial.
8: Ah, Rial pala yung natin, no?
7: Naluoy siya.
8: Mm-hmm.
7: Ah, sige, gusto namang yugha mo mag kinaugalingon. Hala, sige, bulag mo. Then, kung sa galing, ato na yung bahino na yung propiedad sa Sambuanga del Sur, bahino na yung katulo.
8: Ah.
7: Ang ikatulo nga bahin, inyo ha.
8: Mm.
7: Sige.
8: Wala na nahimong sa Sambuanga Sibugay, na yung provinsya.
7: Ato na yung... So, usara gina sa ka-district.
8: Oh.
7: Pero bright ang mga tao dito, kagihim mo nilang duha.
8: Okay, pagbulag niya, probinsya naman.
7: Oh.
8: So, pag probinsya na mga higala, pwede na sila makakreate o district.
7: So, pero ang population nila, mayroon mga gods, yun sa manto nila.
8: O buta naon mga higala, pwede siya probinsya, pwede siya magka-create o isa ka-district. Ang nahitabo kay duha ka-district naman si Bugoy. O,
7: na naman sila daan nga kongresista isa. Pero bright ilang kongresista kay iyang giduha. Ipaspasa nila o registered ang mga tao, ang uban nga mga bisita giregistered, impas.
8: So, at least, karon mga higala, naduha na sila. Patas na sila sa probinsya, Sambuanga del Sur. Kay pareho na sila mga higala. Ang ginikanan, duha. Ang anak, duha na pod. Ya, base sa datos mga higala, misaka ang Sibugay.
7: Nilambo sila?
8: Nilambo. Nagpabilin ang Sambuanga del Sur. So, kini mga higala, dako ning hagit. Okay, kung base sa datos mga higala, noon, kuya, umgood po ning datos PSA. Okay, sahay ba, makatinga punta.
7: Okay. May isiigyo sa danan eh.
8: Oh. Laliman ka mga higala. Matawag ka nga dili pobre ha, PSA ne.
7: Oh.
8: Matawag ka nga dili pobre mga higala kung nagswildo kag 13,000 sa usana ka pamilya nga adunay tulok kabok anak mga higala.
7: Ba, nag-asawa, so lima sila tanan.
8: Lima tanan. Kinahanglan 13,000. Matawag ka hindi pobre.
7: Pero, so, sadaan ang PSA yan eh?
8: Oh,
7: o niya, ang kanilang sa DILG, sadaan po ng DILG?
8: Gano'n
7: man nga, wala man na mag-record nila nga dakoon ko tag-rating ko ng Sambuanga del Sur. Gano'n, 2/13 man. Sadaan yun ang DILG po?
8: Ato nang gisgutan mga ikalag kay napangutanam ko ni sa interview ni Pagadian City Mayor sa aming kinibang kining gitawag na to nga compulsory ba ang pagmugna og distrito o kining compulsory ba nga mamahimong highly urbanized ang usa ka lugar.
7: Kani naka-interview man pud ana ni Governor Divina Grisio.
8: Aha.
7: Ngano man lagi gob nga sila dito usa ra mi sa ka distrito.
8: Aha.
7: Nganong ila man gihimong duha.
8: Mm.
7: Nganong dili mapud himuon nga duha ning second district, ang first district, himo ang pundo ha. Insya nga, dili man daw compulsory.
8: O kana, mga higala, giuyunan po ni Pagadian City Mayor sa amin ko. Nga, dili yun compulsory. Pero, nasa piro.
7: Piro.
8: Nasa piro, pero watay langan. Atong paminahon ang piro.
7: Sadya nga nangutan na ni gano man lagi ang Sambuanga Sibugay sa ka district sa una o sa ka-congressman, duha na sila karon.
9: Yes, because...
7: Kaya, abong ipuntaan na po nga, gano hindi man duhaon ang first district o duhaon po ang second district ka-congressman. Ang tubag niya, dili po nun ang mandatory.
9: Of course, it is not a mandatory. Dili gina siya mandatory. Pero nara sa imo ha, kung gusto kang mas mudato ang imong probinsya o imong siyudad. Gano man? Minimum ba? Minimum sa isa ka congressman lagi sa 2.5 billion. Sugod na siya. Magkadako siya kung every year ha, nga budget niya. Magkadako na kung mainglaki ka, committee chairman ka sa unsang committee, additional. Kung sabaan kay ka sa House of Congress, then siyempre kadlokan ka, mandungag imo budget, dahil kay dungag, na dungag, ana, bilana. Imo ka officer ka, majority floor leader, baka unsa ba ka, unsa imong position, mas dako ka. Di mo na pareha diha ang bahin. Himalo tanan, nga, mas may laki ka diha mula, mas dako ka. So, kailangan naging kasabaan ka gamay diha. Di ba? Kaya siyempre, kung silent committee na ka, member na ka silent committee, di, ato nito kasi minimum. Kung konsen na dawat sa uban, mulang basic, mo na siya tanan. So kung madungagan ni mo, instead duha itong congressman, mahimo ng tulo, o mahimo upat, siyempre, di, upat ka, kasi yun nakikwita. Kung nakay 2.5 billion, duha, di 5 billion. Kung di ba tulo, di 7.5 billion. Di mo upat, di 10 billion. Dami mas mayo, 5 billion o 10 billion? 10 billion.
10: Makuhaan ang budget
11: doon, no?
9: Makuhaan. Makuhaan. Makuhaan mo na brabe. Hindi, makuhaan. Madungagan ang congressman.
10: It's used ito.
9: It's used ito.
11: Makuhaan po.
9: Dili. Madungagan ang congress, wala'y makuhaan.
11: Mabahin lang ang posisyon.
9: Dili, mabahin. Madungagan.
11: Dili sa pamilya niya ba? Dili sa pamilya niya. Kung gusto ka, ayun nga lang yun, posible na
9: ilang yung politiko dito nga. Makasulod. Masudlan ang lang politiko. Kumuhot na ng kaog, tao. Ang nga ikabutang. Pero, servisyo man ka itong istoryan mo, yung niya, concentration niya, servisyo man yung, di ba? So kung servisyo itong, kung saan yung pag-servisyo, gamay rin mong kwarta. So the more Congress, the more money, then the more improvement, the more services. Kada ka magkwarta. Oh. Ano mas mayo? Upat ka mo imong congressman mag-away dito o duha?
10: Upat,
9: yun. Ah, di ba? Simple ra kanan. Upat, yun. Alang magduha ra.
11: Kasi sa pakapartilis.
9: Then, ilan man tang linglang mong gumingo mong kurpon ka? Kung duha ganin mo parehas naman, duha. Duha ganin mong tulo. Ang iyang kwarta, gikan na po sa duha, bahinan siya dito, bahinan. Masa ko na, pwede din na. Masa din ang Congress. Sa ito pa ang Cavite, kay walo ka mo congressman, but pasabot, gikan na sa duha, gibahin ko walo. Do you think, Mona?
10: Mona, ano ka ko isa?
9: Hindi na siya kay congressman, kinalan na kay a minimum of 250,000 nga populasyon. Mona, 250 isa ka representative. 250 isa, sa balaod, allowed ka mo dungag basta na kay 250 minimum. But of course it's not mandatory. Okay? Not mandatory pero gusto mo kata mudato atong probinsya. Kung gusto ka mudato atong sila. Dungag ta para mas dagang representative daghan mo ilog ug kwarta sa Manila dat undre. Kay dili man lang ng 2.5 nga budget nga mura basic. Ang isa ka congressman, magsamukan siya sa DepEd, makapangay isang additional building, makapangay isang additional scholarship. Samukan ka ito sa agriculture, makakuha ka kung saan sa mga project. Samukan ka sa DWS, makakuha ka mga machinery, makakuha ka mga dagang libreng tambal. Samukan ka sa tanang departamento, basta samukol ang mga tanang mo, sige kang pakiloy, sige kang balik-balik. Matagaan dyan ka. Hindi ko matuog, hindi ka matagaan. Matagaan dyan ka sa kadagang kwarta sa isang departamento. Pwede ko, sa 149 ka mayors, city mayors, kunya, lima namin kasi balik-balik ang agriculture ng uban, wag ito, ito. Hindi, ikaw matagaan, tiyog ka. Nagpaan ninyo? Depende na sa sige, kinsa kasi balik-balik, kinsa na ning kamot. So, doon rin mo, congressman, maluya na sige balik-balik, ito, kapoy ba, sige balik-balik, no? Di, tulo, itulo ka mo kung sige balik-balik. Makakuha sa this depend, siya po makakuha sa this, siya po makakuha po sa DOH. Depende na. So, more people nga makuha kwarta sa national, the better for us. Oh.
10: Sa talaga din mo ni Governor ba? Kaya sa kanang mo, dito lang, HUC, kay ila itong district pa, ako yung rason ba?
9: O sa may pinakarason nila sa HUC?
10: Ay, lagi na ang...
11: Magkaharaan sila.
9: Million. Okay. Gusto niya itong makuhaan. Kani-kani ha? Klaro-klaro. Tinood, makuhaan kag pundo. Kaya makuhaan mo po kag area. Ang competition magod sa era or NTA National asan eh. Ang competition niya ba is land una equal sharing, no? Equal sharing 25%. Another 25% based on land area. Then ang 50% based on population. Kung palalit mahili urbanize ang Pagadian, independent na ta, buong tag Sambuanga, wala na yung governor. Ang naan na lang is mayor then congressman. Di na tayo mutar governor. Now, pwede na ta part sa murag mag anak tanga ng buwag na ta. Di na ta part sa independent, di na ta part sa Sambuanga. Then sure kung mahili urbanize ta. So, nalang po yung kukulang ng budget, dili na tayo magkwinta dito sa probinsya. So, nakuhaan siya ang area, nakuhaan siya ang populasyon. Muna mo gamay siya. Kasabot mo gamay siya.
10: Kaya so, hindi na kwarta, pero nakuhaan ko sa bisiwangan.
9: Pero, nakuhaan ka kwarta, nakuhaan ka o era, pero nakuhaan mo pa yung mong taong sa bisiwan. Equivalent ko ta sa siyam ka munisipyo. So nakuhaan ka murag siyam ka munisipyo ng servisyoan. Normal, natural, mas gamay po yung budget. Gawa naman po yung kagastuanan. Hindi naman po kakilala mong gastos pa ganyan, hindi naman yung sakop. Independent mo, wala kailan mo. Ano sa may problema? Wadaan siya 400 million tao. Ano wadaan po kag 200 mil katao ng servisyoan?
10: Sa taon na nila, ano mo pwede nga
9: ang katong inyong rason primero, nga kulang. Nagkatong inyong rason ganyan, nga makulang pa sila.
12: Mayor, kining kwan mayor, ni-anal sila kay nganong sila daw mo imong pasanginlan, nganong wa ma-choose siya ang pagdian. Gani, gi-challenge ka niya, nga mo file nga to sa kubinig para ma-choose siya ang pagdian.
9: Now, nakakuha taong presidential proclamation 1247 yata ito na number during the gong. Isa katuig na ako gibalik-balikan. Dili lalim, dili katagaan, basta-basta na. So, nalang tayo sa Tibok Pilipinas, so, 33 ka highly urbanized. I don't know kung na 34 na ba ha? 34 na?
13: Naga.
9: Okay. So, ang Naga na yung highly urbanized, 34 na. Kita ito, ito yung nauna. Kaya nauna makukuha o kita may nakaunang kuha o ganang presidential proclamation. Pero couple with that para ma para dyan ma approve na ka as highly urbanized na ada yung referendum.
10: Plebisito.
9: Ginbok pa nila nga whole province ka. So yung isa ka itong gastuanan 27 milyones na himong 108 million kaya whole province ang magplebisito. Now isa na kung ipotan na nila buyon ba sila o dili? Ang ilang tumag sa inyong mga interview, katukog pa dito ko.
10: Stadiyan sa?
9: Daily, stadiyan. Babag yun, daily ka sila. Kaya magkuhaan lagi ilang kwarta. Ako mag-yangyo. Niyangyo ko si Victor pa yung governor, niyangyo ko niya.
13: Pero wala sa ila yung media na i-fight nga. Mahangyo ba? Dili sa moderate sa civil na ito.
9: Kaya yung media ba? Bisan pag whole province, willing kong bayad 108 million. Willing to sa city ang bayad.
13: Basta din pabaga nila.
9: Basta, mo promise lang si Gov. DB niya karon nga, suportaan niya, kampanyahan ko niya nga para mo daog. Nga, kampanyahan to para mo daog in favor sa yes, nga, mahimo tayong highly urbanized. Kaya pag highly urbanized ko, automatic, ang pulis na to, ha, from karon, pag-abot 200, mahimo ng 700 ito. Niya allowed tag-unom kabok police station. Ang ranggo sa police station, ang chief of police is parihaan na ron, lieutenant colonel. Unom kabok inana. Unom ka police station. Inana po daghang kay police kada station. Then ang head na to is city director. Dili na mahilabtan sa provincial director. Unsa atong police tayo, mo atong police. Dili inana. Oh, mabutangan kong PD nga. Binuangan to sa hay. Ilisan kong mga tiguang. Ano, retirable na mga opisyal. Unsa man yung police station na to? Office of the Senior Citizen? Diba? O, mabutang ang PD o sa'yo. Kuhaon ta ng mga patanon. Eh, mawag chief of police. Ang katong mga retirable, may ipamutang ito. Ano, unsa naman yung problem ng retirable? There was one time, puro retirable tanan. Lohi kayo tanya. atong pulis bulutan eh atong laing munisipyo saan ba na nimo hindi ka katarong natin plano din muna na siya in-charge din siya in-charge din siya in-charge pag uunya natang-tang nawala briefing na pagkagbalik pag yun naman gitang-tang na po dito nawala ano ba na dili, dili matarong tuol lang gimana ako di na matarong siya ilis yung tao.
12: So Mayor, on the issue sa HUC, you accepted the challenge?
9: Oh, siyempre, of course, kita may ginahan mo. Kita may ginahan mo, HUC. Pero lagi, willing na mo gasto na kadak, ah, basta mo pasalit ang province ka. Musupport sila. O saan mag-di sila musupport? Hindi tadaan. Mas kontrolado ko nilang probinsya kay Narragong Cusete. Di ba? O, ito na, usa ka, mo gina isa ka rason mga kaigsunan na ngano nagunaon na lang kumdaga na lang gobernor kay gusto ko para paspas mo asin susunod kinala mo HUC highly urbanized city babagan gusto ko nga mag long district natin kung gali yung congressman babagan
10: no so
9: kaya isa rin na isa sa plano na ito ka kung po magani puros dili
8: kontraho
9: na lang ginato ni kay wapay wapay siguro kaluyan ka sa Ginoo na, Ginoo raman yung magbutanan. Ibutang din tayo, Governor. Bisayo na ako na imog HUC din pag ganyan. Oh, pag mag-governor ko, 100% highly urbanized city pag ganyan. Hmm.
7: Ang uban nga...
9: Pag mag-governor ta, o kaluyan ta ba, ha? Itugot ko sa Ginoo. Nga, buhi pa ta ito eleksyon. Sigurado, long district ni pagadian mo tanga kita to ko kay alcance kita karam si kamo kay balo mo kay baba alcance ta kay kwarta to as munisipyo gi pagata ko ba ta taga idire sa amana be na kada to ik ko ang Sambuanga duha ka bu congressman 2.5 to 5 kasi 5 billion kada to ik ibobo sa Sambuanga kada to ik 5 billion 5 billion kay di ba ka gastog laing lugar ang ilang congressman sa Bongga Raget? Ang Cagayan de Oro City, duha ka congressman. Kada tuwik, gabobog, 5 billion isa, 5 billion isa. 10, ah, no, no, 2.5, 2.5, 5 billion a year po ang Cagayan.
7: Basic na.
9: Oh, basic na, while labot sa ilang hinagawag pangilog, no? So, kung na 5 billion every year, kung ano na agot sa pulo ka tuwik, 50 billion na? Ang dependensya, what is 50 billion? Unsa itsuras pagadyan, bubuhay ng 50 billion dere, usak kuyaw ng pagadyan.
10: Kung na-commercial ba as ba?
9: Well, kita, natin siya ka-congressman, kunya iyang bubuan pa doon sa munisipyo, unsa ka po. Kunya to ang buhos na ko ito niya, taga-an at tagamay dere, sa amin na. So, equivalent ta murag 00 ta kada tuig. Yung sila ga 555 kita 0001 wag 1 bigay lang. Dahil kan sita. In the long run, mautot, maputot, maut-ut-ut kita. Mabiaan kita. Kuhula mo na ko, mabiaan ta. Kaning pormahan ni, biaan kita madugay. Pasalamat na ta kay nahimot ang regional center na kabawi-bawi gamay. Okay? Oh, pasalamat na ta ba? Na kaluyan pa sa itong labaw ka makagaw. Na po yung ipangregalo sa ato. Muna gihulip, paghihulip-hulip. Kaya kung wala pa tayong mga swerte yung mga milagro dire. Pariyan lang kita sa ubang syudad nga wagi ayaw. Sabi ng syudad, dilipot sila swerte kaya wala dagat, wala sila fishing, wala sila barko. Na ay syudad nga wala air, wala walay seaport, wapag yung airport, samot yung kasiyang ila, samot yung kasiyang alaot, di ba?
7: So, nabati nito pagpasabot ni Mayor Samico. Nga nung dili mang yung compulsory, nga nung piro man na siya.
8: Wala siya piro man igala kay, depende na sa nangulo. Kanya, gusto kang mulambo mga higala ang imuhang mga katawahan o ganyan mong lugar, pangitaan ni mo pamagi mo bitato gi komparar ni pagadian city mayor sa amin ko nga og ikani duha ka distrito mokuha og kwarta gikas national government 2.5 million ang kadabul ang kada tuig kaysa mokuha og kwarta gikas national government nga maabot og 10 billion kay upat man
7: oh
8: o, di ba kada tulo
7: kada kwara
8: so asa may mas advantage
7: kanang mahimong upat first district duha, second district duha,
8: oh.
7: O kana lang, isa lang yun.
8: Isa lang yun. makaranas siya og kuan ba? Aha, may mas importante mga higala. Dako kag sweldo o gamay kag sweldo?
7: Pareha rin na sa kuan ka ng magdayong o sa kalamisa.
8: Ah.
7: Kung magdayong mo sa kalamisa, upat mo magdayong,
8: ah.
7: Habisa kung saan nakabugat, gaan rin na siya.
8: Gaan, gina.
7: Pero o...
8: Ikaw rin sa duha?
7: Duha mo magdayong sa susama nga gibugaton,
8: ah.
7: Hangap yung gaya na.
8: Perte yung nabugata. Mga higala, so muna siya nga mas advantage kung niya kining kwarta mga higala nga magkuha sa national government. Di man gihapon ni mapuntas politiko.
7: Dili man na kay padulong man sa mga katawhan.
8: Oh, padulong na sa mga proyekto mga higala sa mga katawhan. Unya og dakong kwarta, dakong proyekto. Okay, paya nang magbuhat kag balay.
7: Mm.
8: Unsaon man imo pagpadako sa imong balay og wa kay kwarta?
7: So kinahanglan jud nga dai na kay kwarta.
8: Oh.
7: O pareha na sa kabalay.
8: Oh.
7: Kung ang usa ka balay mag imuhang i-improve, di ba? Magtukod kag balay.
8: Oh.
7: Kung ang banalay nangita,
8: ah.
7: Moro ginaihang kwarta nga matigom.
8: Ah.
7: Pero og ang bana og asawa naay trabaho, duha silang naikita, dako yun ang matukod nga balay.
8: Paspas kay improvements balay.
7: Paspas kay ang pagkahuman. Kay duha man ang naay kwarta. Kanyang ikaw rang isa naay kwarta, alo oy kay dugay mahuman.
8: Dugay kay mahuman, kay daghan pa magkuanan.
7: Oh.
8: Daghan pa magbudgetanan.
7: Budget pagkag-eskwela sa mga anak. Oh, pareha na ata nagtukod tag balay. Ang atong balay 10 years in making.
8: Oh.
7: Laliman ka.
8: Mo na siya mga higala nga atol ni yagig pasumbingay ba? Pero og imo nang hinuklugan mga binating gigsonan mao gyud na.
7: Mao gyud na.
8: Okay, amang ka sa daghan kwarta o sa gamay.
7: Pareha ra gud nag mangutang kag motor.
8: Oh.
7: Mangutang kag motor. Ikaw rang usa nagbayad, dugay gina mahuman.
8: Mm-hmm.
7: Pero duha mo nga nagbayad, dali rin mahuman.
8: Paspas kay mahuman. Wapay, kanang 3 years, wala pa. Impas na na.
7: Impas na.
8: Nagkat pa tayo inisgutanan, mga higala, paminaw lang yun mas itong programa. Interview ni Pagilian City Mayor sa amin ko, atong gitagod-tagod.
7: Parang sabtan yun ba? Ang nilitaas ninyo pagpaminaw sa istorya sa mayor.
8: Ang talog mga samantak na huwag sa mga istasyon. Kini nyo igalas kahanginan.
7: Kini si Elmer Bagets Maghanoy.
8: Kini subscribe sa extra button. Daging salamat sa pagpaminaw o mga adlaw ka natong tanan.
5: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
14: Radyo Magbating.
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, la!